0: Kang kape nga ako nga tilawa sa Anton Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sa Anton Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
9: Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba d'yo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
7: XFM.
10: FM.
8: Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
12: Exciting!
13: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
14: Ruel Pang. Karang imong Ruel nga pang bayot, mangyapo na.
15: Isba na, ayaw. Pag-usap na, Pak. Kaya na, magbinayot-bayot, Pak. Bago na ang dagas panahon.
14: Ha?
15: Wala na ibayot-bayot ron.
14: So, only bayot-bayot. Mas managhan na yun karun.
15: May ayaw may ipahalata, Pang.
14: May trending ron. Sikap man gani, di ba? Kala mga siya, nabayot na ba ang tanan?
15: Ay, si Pang Felix dito magtawag Pang.
14: Ah, Pang. Alright, 8:07 ang atong oras. Kini nga tuluman nun ito karin yung mga katropa sa Santon Plus Gold. O katos ang atuan, katropang Chris, ang balita ni katropang Philip.
15: Oh, yun sa napon eh.
14: Uy, face-to-face classes, padayon, luyusan ni Siniti ang linog.
15: Bitaw, gahapon, nakuratan ba ang tanan?
14: Ako wala, kay pauli ko, nag-motor ko, abot ako kanang gulayan.
15: Kami kay nagkakaon mi sa Batsuyan.
14: Tingnan ko, anak tong suki na ko ba? Sir, kusog-kusog mo, sir, wangon sa? Linog, sir. Wala mo, kabate, nag-motor man ko.
15: Gahapon, nakuratan ko kay ang kato naghigop og sabaw, ningkalit og dagat.
14: Oo ba?
15: Okay, anak sabaw, linog! Buyan ang tsara.
3: Kadagan si gawas.
14: Dagan yun dahil yun.
15: Siguro grabe trauma to.
14: Sige, ato sa kantuan. Katropang Pili Poligario, ibuna.
12: Live report. Katropang Romano, katropang Chris, wag pa na yun gahapon ang face-to-face class test sa mga tulunghaan. Dinihintanak pa yan sa Naras Santos, Luyo pa man sa mga nasanati ang pagtayob kagahapong adlawa o ganinang kadlawon.
14: Ganinang kadlawon?
12: Yes, so gahapon gani nakuratada saan ang tanan katropang Romel particular alas 5:22 sa hapon ano ni nasinati ang 5.2 magnitude nga linog kundi in subay pa sa pag-asa ada ang sa Feebox rather ada ang epicenter niini sa Don Marcelino Davao Occidental unya ang area sa Digo City Davao del Sur nakasinating intensity 3 intensity 2 sa Manapatan maasim sa Sarangani province sa may Matanao o sa Davao del Sur ingon man intensity 1 sa Lake Cebu sa South Cotabato o sa General Santos City apil na ang Akyamba sa Sarangani province.
14: So, Tantanggan. Intensity 1, Rada, ay maunang wala kayo na kung labatsyagan.
12: Oo, intensity 1 lang sa 2A.
14: Mas pero, kusog ang linog kagabi eh.
12: Oo, gabi eh, katropang Romel, mas kusog to 5.2 kay intensity 1 lang ang nasinatian diri sa ato ang lugar. Pero para sa pipila, tungod kay may mga pagtayog na hitabo katropang Romel, dagan Japon ang nalisang gikan sa mga establishments, tanggawas sila katropang Romel, pati ang mga nagabiyahe ng hunong gin sila kagahapon. Tungod kay intensity 1 lang, ang uban, wapong kabati katropang Romel sa pagtayog na sinatian kagahapon. Samtang gani ng kadlawon, particular alas 2:39 sa kadlawon, ano na nausaba na sinatian 5.9 nga magnitude, kundiin ang epicenter anaasa may Sarangani, Davao Occidental. Intensity 3 nang nasinatian sa may Kiamba, Sarangani province o sa may Panimbang, Sultan Kudarat, katropang Romelo, katropang Chris. Ngayon pa man sa mga pagtayob na nasinatian sa atong lugar o sa may Soxaljan region, ikabutan ni Mervy Seblos, ang assistant sa Schools Division Superintendent, katropang Romelo, katropang Chris, na magpadayon gihapon ang mga face-to-face classes karong adlawa kahinumduman nga ang linog ang usa sa mga ginakonsidera sa DepEd o sa lokal nga panggamanan nga hinungdan nganong iundang ang face-to-face classes o bubalik sila sa other mobilities katropang Romel o katropang Chris. Pero karon bisan pa man nga may paglinog magpadayon ang face-to-face classes katropang Romel o mag-agad matud pa ang DepEd Jensen sa executive order ng ipagawa sa LGU Jensen. Sa kasamtangan natad rin karon sa may Adanyan Casuez Central Elementary School.
14: Napansin ako, eskulahan katropang Philip ba? Perting limpyo ha?
12: Yes, oo. Actually, kay buntag pamanggig katropang Romel around alas 5 gawa sa mga kining street sweepers nato, nagmando po ang DepEd Jensen na kinahanglan always limpyo ang ato ang mga kining schools unya kay duha ka adlaw pa lang man gikan sa pag balik sa face-to-face classes hinungdan nga makita nato ang pagpangandam sa mga magtutudlo og tibuo kay management sa mga 118 ka mga schools sa Dakbayan limpyo gyud katropang Romel og katropang Chris na may mga maintenance paginang uban sa ilaha makita nimo dinhi sa tong giindugan ang Adanyang Casuez Central Elementary School kundiin ganina pagyud sugod ang pagtuon sa mga estudyante. Human naman ang peak hours maumakita nato ang kadalanan nato din sa Dakbayan. Medyo luag-luag naging siya katropang Romel o katropang Chris. Pero sa kasamtangan, tungod kay kaninga area, ang ato ang agistan bayan is gawas sa pagbalik sa face-to-face classes. May mga taga LGU offices usab nga nag-occupy dinhi katropang Romel. Ipakita nato sa inyo ha. Dinita sa may likod nga bahin kay kining area katropang Romel adiri gi-occupy sa mga taga LGU. Di na ta specific kung usa nga mga offices pero tungod kay dili pa magamit mismo ang City Hall ang mga affected nga mga offices diri sa nila gi-occupy o diri sa sila nag-occupy katropang Romel
14: o katropang ang old building sa City Hall but pasabot ni magamit. So asa na opisina si Mayor?
12: Si Mayor sa nag-office siya sa ano tourism hub.
14: Okay.
12: So ang mga offices nga affected sa Linog, katropang Romel o katropang Chris, in which affected ang offices sa mismong City Hall nato, diri sila nag-occupy. Though gipaklaro man ni Mayor kagahapon nga magamit na katropang Romel ang

0: So kini nga area gikan diri sa akong gindugan sa likod hangtod kini nga area occupied ni siya sa mga offices katropang Ruel. Katulang yun, may mga buildings pa po diri nga lapas sa third and to the fourth floor ang mga buildings, high-rise buildings, wala gyapon gipagamit katropang Ruel subay sa rekomendasyon sa CDRRMO. Pati nga area diri katropang Ruel may portion na gikordon sa CDRRMO sa mismong management sa school mo na nga wapausap paggamitan.
1: Ayan. So, but na support itong high-rise ang third floor o fourth floor gyapon hindi paggamit. Ang first o second ginagamit?
0: Yes, katropang Ruel. Apil na ka itong mga old classrooms din sa Adanyangas West Central Elementary School. Ginapagamit ang old offices or old classroom. Basta ligon ra o masigurado katropang Ruel nga walay mga bitak ang nasampit na sinyales sa mga posibleng pagtayob na usab basin na maapektuhan na katropang Ruel.
1: Isa na siya sa mga eskwelahan nga populated, di ba, na nag-estudyante ang Adanyangas West.
2: Pinakasikat na eskwelahan, pinakakaraan po na katropang Ruel.
0: Oo, karaan ni abtan pa na ako ni katropang
1: Ruel. Elementary?
0: Adili, kay private ako ang ano.
1: Ay, okay.
2: May pako, kay na grade 1 hantod grade 5 yun ko niya.
0: Ay, oo. Oh. Nabtan din mo tong ano, kaning balas pa ni diri katropang Ruel.
2: Ah, oo, balas kina diha. Diha, may matakyan. Kanang atubangan ni mo, na idakong mangga. Kanang likod ni mo, na pinakatigulang mangga diha.
0: Ay, ari, may mangga diri. May mangga mo ni.
1: Ah, siya yung soon diha.
0: It's a bad.
1: Kapre.
0: Ang mga panahon siguro na yung ni Katropang Chris, dili na sila sa kilid mangihi, na kayo iligod to, magdinaganay sila balang ini.
2: Nakaagi pa ba niya, Katropang Philip, nga ang kuryente niya sa Sukuteco, nakadikit sa kahoy, ginagunita na mo ang kahoy, mo kuryente ang kahoy. Okay.
1: Mike, wala ka na himo si, ano, si Voltes 5. Sige, Katropang Philip, napakikadungag?
0: Oh, sa amu amang good katropang Chris, okay. Wala kayo inguna na kay syempre private medyo kangat-angat kaginhawa tag maayo dito niya kay samaan ni init dili ana na tong pamanit sa ano.
1: Ay. Sige, siguro undangon sa siguro nato. Undangon sa siguro nato ni, undangon sa nato. Komersyal sa ta, sa man manangit pa ka din ha.
0: Manangit ako, babay na. Atay. Si Toto manggon sa private kun si Toto daw nag eskwela.
1: Sa Canarino na siya. Ay sa, de, sa Polo man siya. Nabe private sa Polo?
0: Nay private. Wala ay nang gintiya na usukan lang gin si Toto mo na ning
2: na. Usa ka private school
1: mo katro. Saan para makabalota? Unsay elementary school ninyo? Polo. Polo Elementary. Oh, sa Polo Elementary.
0: Polo Elementary.
3: Sir, ina po,
1: bunalan
3: ako ni
1: kamera. Bunalan ng kamera. Pagka high school, asa? Christian school. Ha? High school sila nag-private. Christian school.
0: Ay, at least naka-private sila, di ba?
1: Oh, ikaw ba?
3: Sir, ina po, bunalan ako ni kamera.
0: Nagayaw-yaw siya kay Marang feeling ako muna yung tinuod na ka-press sa mangga.
2: Dali ano na, muna lang yung kamero.
0: Patay. May tama na, sige, nag-tanaw na sila.
1: Ay, naku. Sige, pero umay mga estudyante o pareho gyapon, scheduled gyapon ang...
2: May scheme ba niya gyapon?
1: Scheduled time gyapon, okay.
0: Yes, scheme gyapon sila katropang Ruel, kaya di mo masigo ang mga estudyante. Gani na gani may mga estudyante na nakita, bisan wala pa naka-uniform, gi-allow na lang sila sa school. Ang uban sa ilaha mga tawagan ni baguhan dire mawagya po ang scheme nga ginapatuman nila tanan katropang Ruel o katropang Chris. Actually ang gusto na ginato ay baka ubantay nato. Okay, Sir Richard, okay lang ba ari ang assistant principal?
1: Ay kana.
0: Naabta nato si Sir Richard, kani pinaka-idol nato nga assistant principal sa DepEd. Sir Richard, good morning sa ano kami, sir? Sa XFM, Sir Richard. Live kami, sir, gikan sa Facebook page. Ikaw ba nato si Sir Richard Varon, ang assistant principal sa Adanyangas West Central Elementary School. Sir, kamusta po ang pagbalik sa klase, sir? Face-to-face classes nato.
4: Since kagahapon, okay naman. Wala kayo problema. Salamat lang yun ka kay katong kagahapon nakauli na mga bata dahil naglinaw man kayo sa ako. Nila sa eskwelahan, okay man, wala may mga problema. Safe man ato.

0: kabataan.
1: Oo. Sir, may ano daw tawagan ni sumala pa sa DepEd bisan may linog gahapon continue. Usabay mandate sa DepEd division, sir, sa ugaling may linog sa maghapon pero gibalik gihapon, sir.
0: Ang ano man god sa as per DepEd order, so natay depende sa magnitude man god. So kung six up siya, so si school head magkikin na siya suspension, then so five or up to before 6 months, depende na sa LGU. So ang LGU, ang nag-aagad na po sa LGU kung saan ito sa LGU.
1: Pero so far, sir, okay man ang palakad. Siyempre, karon first week, psychological intervention just sa mga bata.
0: Yes, so as per advice mo sa DepEd memorandum mo sa LGU na mo, so magkaroon ng psychosocial first aid muna sa bata para at least mapabayay po balik nila. So tapos mag-orient pa sila. So ang mga teachers mag-orient sa, so light lang muna ang mga activities na buhay para sa ila.
1: Sir, curious ko regarding sa microglias na 5 to 10 minutes daily. Paano niya siya ginahimo?
0: Ginahimo niya sa sulod ng class. So si teacher advisor, so sila na ang mag-orient sa mga bata about earthquake drill. Then dito na po ang ilang atin.
1: Sige. Katropang Romel, basi may duka mong pangutana kay Sir Richard, kay Muraga Toton. Mabisi na po din siya.
2: Okay. Sir, gawa sa preparasyon ninyo o ganyan pagpangandam kung kaso na may linog. So, ragblastada naman tayo sa West Elementary. Sir, ang ato ang pangutana is okay. Ang seguridad dito, sir, kay kabalumang kita na itong mga pipila kasimana, doon na po yung mga threat nga ng gawa sa social media. Ang security na ito sa West, sir, okay ba?
0: Yes, part of our safety measure, sir, nami ginakandak na pagsulod sa bata na nami metal detector.
2: Okay.
0: So gina-inspection ang mga bag sa ato ang mga bata, even sa mga parents, tanang mga nagasulod din. Yeah, since ang ato ang eskwelahan is occupied by the LGU, so gi-separate na mo ang gate, ang agyanan sa tanang mo ato sa LGU, mag-transact og mga business sa LGU offices. So lahi ang gate nga agian, entrance and exit, as well as the report sa PICAS nga gate para sa mga learners lang o sa katong mga teachers.
2: May sir, kinana mo yung metal detector para mas dugang sa security.
0: O, gipahingusgan man yun na sa ato ang DepEd, no, nga dapat makaprocure yun me o metal detector prior sa face-to-face.
2: Okay. Sir, in terms of additional securities, na ba tayo mga kapulisan po nga nagkakaabag niyo diya or any from barangay?
0: Yes, sir. Every morning. Okay. Since kahapon, natay mga PNP na nagatabang sa atong security, nagatabang dito sa gate. Then, as observation, kagahapon, after yata sa pag makasulod ng mga bata sa classroom, so, murag mahawa na sila.
2: Ayan, okay.
3: Sir, mangutana ko, kumusta man, nagpadayon gahapon ang inyohang briefing diya sa psychological briefing sa itong mga kabatanunan?
0: Yes sir, padayon gihapon, actually kaganina nagpaano pud mi, naghatag pud mi gamay nga psychosocial first aid sa ato mga learners during the flag ceremony. Then after that si teacher nami gipanghatag ng mga leaflet, si tawag ani ka nang murag gamay nga libro, mga basa-basahon sa ato mga bata, then follow upan sa teacher, then magkakaroon sila ng activity sa loob ng classroom.
2: So wala pa yung subject karon nga ginatudlo, more on ano pa siya, more on psychosocial. Okay, sige.
0: Yes, so light lang muna ang mga activities, more on psychosocial, then orientation, since mo pa may pagbalik yun, no, lagi ka na paglinog atong June.
2: Okay, salamat kayo Sir Richard Baron, ang atong assistant principal sa Dayangas West Elementary School. Thank you
0: sir.
1: Alright. Muna yung pinakabagtik na assistant principal, katropang Roel. Oo. Diri sa Dayangas West. Sayang wala na ito na pangutan na kung buhi pa bag yun, ang kapre diri sa ilang manggahan.
2: Kana lang.
1: Kung medyo aktibo pa siya, basi, wakaduha-duha ko kung ano-ano ba na ako makasabay or...
2: Namin galakaw-lakaw po daw diha sa Dayangas West Elementary kung gabi eh.
1: Pati gani at hadlock na ko gataas ko malahi.
2: Mas madlock ka sa imo kauban kanang gagunit ang kamera.
1: Kada lang kay kung ma-feel lang na ako ang kapre din niya, kini akong sabay tinuod di man ang bagay ni.
3: Kapre bang Philip? Kabalo ba ka nga daghan ang mga estudyante diya sa unang panahon nga na possess Oh, ka, na, tinuod na.
1: Daan palagi ko, 19, panahon ka ni Jose Rizal, no?
3: Bantay lang, nagbalik doon.
1: Kung saan ang panahon na wala na mo na naabtan. Justin Bieber, bila mo naabtan ka, Tropical Freeze.
2: Ayan na lang, ayan na lang, ano, ayan na lang, ayan na lang, katingala kay mga 20 katuig mo yung agwat.
3: Feeling bata kay ka.
1: Pwede si Otso lang ko, ano ba?
2: Sige na kayo, babay na.
1: Ano na lang. Watch na ang report, gikan sa Patrolo, garoon magpabiling healthy, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, XFM News. Live report.
3: Ayan, nostalgic ko Katropang Ruel, nakita na ko ang structure sa una sa mga elementary days na ko ba? Nindot po, napay na nga nabili
2: ko ang structure. Hindi ka nagadulag takyan.
3: Oh, grabe yung tinakyan.
2: Wala ka nagadulag ng Chinese Carter.
3: Hapit.
2: Grabe, wala ka nagadulag Chinese Carter.
3: Wala, bawal mo na sa una.
2: Sumpa ka bawal. Ako gadulag ko Chinese Carter.
3: Kailain mo sa una, ang babae o lalaki, dili gina magsagol kay mga samok pa ng lalaki.
2: Wala, ay, dili sagol ang West?
3: Dili, ay, dili, sabay, pero dili may magsagol kay awayin mo na mga babae.
2: Mga bayot po eh. Mga away mo babae. Ang mga sa babae na mo sa Kemba Central Elementary School, mong ginapalangga.
3: Oh, ano mo? Mga chickboy ano?
2: Dili may mga chickboy. Mga ano na gini? Mga pinanggaon.
3: Ah, mga pinanggaon. Okay.
2: Mga nagrabe ang closeness na mo sa mga babae lalaki.
3: Lahi sa mga dito sa West, kay ang mga babae yun.
2: Di bang kong, lahi, manggun mo kay mga manyakis, manggun mo gun. Ang mga dito kay friendly, gini mag-igsuon. Oh. Among classmate mo rin, may mga igsuon.
3: Nah.
2: So, gamay na po nag-unayanay sa mua. Ang mga pros friendship lang yun. Ana.
3: Di ko kalimot niya kay kanang-kanang eskwilahan yun. Doon rin mo na sa Siloy, Santa Cruz. Nasun lang niyo pasaka niya. Walay pamasahe sa una. Ato kang eskwilahan, walay pamasahe.
2: Ah, okay. Kaya pwede rin mabagtas.
3: Oh, pwede rin.
2: Ah, doon rin.
3: Doon rin.
2: Nama shortcut
3: na. Na. Nas darim ko.
2: Darim ko. Daan palagi ko.
3: Bullseye. Ya karon puro na mga infested sa mga
2: kanang darim ko. Itong college ko, kuya po kayo ng darim ko.
3: Dagan ya.
2: Darim ko, silway dari sa may bye-bye. Kuto na
3: dito. San Vicente. San Vicente.
2: Tu kuno na dito sa unahan stolay.
3: San Juan, San Vicente. Kasilak. Kumpleto na. Santa Cruz. Sumpay na. Atay. Isa lang ang common diha ng lugar. Infested na karoon panahon na. Atay.
2: Pero ano na, okay na siya karon.
3: Lagi.
2: At least nawala-wala na.
3: Si Kap Ayen, grabe na yung kampanya diha.
2: At least wala na. Mayo. Alas 8:26 ang atong oras. Siyempre mga katropa ha. Umalik pa kita. Ato pa rin kamutan nga may interview. Ang Vice President sa Mindanao sa PDP laban, walay lain kundi si Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles. Ato pagbalik, relax na mo niya. Kung dili na busy, ay basi mo kalit na po siya ka-busy. Samot, tarik ka-busy. Dili na ito may interview ni kay Vice President.
3: Dili, tagahan ito yung time. Okay. Nangyong ito si Gapon. Ako itong gi-chat.
2: Sige. Ato na ang ano. Sa ito ka na pagbalik, kinigabay. Ito ka rin yung sa Turbo Man Enhancer.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo body nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2. 95.9
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako.

0: Subaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: XFM.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sandown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Sandown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Dagana ang natabangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: This is how we do it.
10: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
11: Yes! Yes!
10: XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
12: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
10: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
13: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
14: XFM.
13: Exciting.
5: XFM.

0: Oras mga katropa, alas 8.34 na.
1: Bullseye!
0: Pastilanan, parte paspas sa badagan ng oras. Kasi nahiwi, hindi ko bangko.
2: Ato na siyang ikaw, ano i-adjust?
0: Ano sabi niya?
2: Na.
0: Mga
2: katropa, 34 minutos na magiging nakalabay sa alas 8. Kumusta naman yung pamahaw niya? Nakasit up na ba ang labian ng sudan? O basig, memorize lang gyapon. Katropa, ay kabalaka ha. Bisag dili kay na lami imong pagkaon, ang importante diha full of nutrients na. So para masiguro ni mga full of nutrients na mga katropa, ang imong buhaton diha apili nag Santon Plus Gold pagkahuman imong kaon.
0: Yan.
2: Okay, ang Santon Plus Gold makatabang ni katropa sa mga nagkaon nagunang balatian kanang hypertension, diabetes diha o daghan pang mga balatian nga kanang ginatawag diha lifestyle disease. So katropa, siguro ang nakainom kag Santon Plus Gold kay ang garlic, ang kininga iyahang Santon gikan sa mangustin, napuna siya ay ang palaya, kanang spirulina mga katropa, makatabang na siya nga mahimong neutralize ang tanang mga dili maayo nga mga labi na kanang antioxidant mo diha katropa, mutaas ang level. So malikayan nimo ang mga balatian nga dala sa atong lifestyle disease. Muna katropa, pag Santon Plus Gold sa matag adlaw, Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una.
0: Dapat dili pud laway.
2: Laway?
0: Laway ang imong partner.
2: Oh, tama. Kay makadugang mo na sa encouragement.
0: Aron nga imong batang tanaw ng partner, painisi ng kape.
2: Ang saan kape?
0: Natay Santon Gold Coffee Mix.
2: Ay, kam. Ito na'y collagen?
0: Ito na'y collagen and glutathione.
2: Ah, kana mo rin lami.
0: Okay, makapanindot o makapabata tanaw sa imong asawa aron di ka manglingi sa uban.
2: Ayaw na lang maglingi-lingi sa uban.
0: Kaya usahay ka rin mong paglingi, di mo na'y makadalag tigaw o makaguba sa inyuhang relasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sakit ba kaya na sa kwan? Sakit kaya na sa ulo na?
0: Di lang sakit sa ulo. Sakit pa na madugay sa imuha kay makukuha kang sakit.
3: Okay.
2: Sakit forever.
0: No, sakit forever kaya ka niya. Na. Sige ha. Sige. Unya ano, taw-taw na chip kay Aresa ang ato ang ginapabot sa ito mga kaigsunan na ano sa takaroon. Light moments sa... This song was been brought to you by Santone Vitamin C.
4: So good.
0: Ah, binimog kanta

0: makita. Ang gugmang inyong gipaningkamutan karon himo ng handumanan. Tungod sa relasyon nga nagkabungkag.
1: Lagi.
0: Pero ang pangutana, kinsa man gyud? Ang kasagaran nga hinungdan sa pagkabungkag sa pagpuyo. Ang babae ba o ang lalaki? Siyempre ang lalaki kay babaero kay dagko. Sugarol.
2: Agay.
0: Daas ibisyo.
2: Damay naman tani.
0: Palainom. Palahubo. Og. Kulag, kulag. Pahubog.
2: Pahubog.
0: Las palahubo. Mauna, may risi na rin ninyo. Imbis nga, guwapo yung pagpanag-ubang, gibungkag na rin ninyo. Ang kaluluoy ang bata. Nah. Ato nang nalisan ka rin, katropa, Chrissy.
2: May nga lang ba, katropa? Sa tanan ng mga nagasubaybay sa itong programa, labi na kinig programang Bullseye, sa ato iskutan ka rin ka lang, atong tandugon, ang usak ka pinakatandugonon nga pinakalalum nga pangutan na sulod sa usak panimalay. Kinsa gyud ang mas kasagaran nga hinungdan sa pagkabungkag sa pagpuyo, lalaki ba o babay? Tungod pa kini sa usag-usag nga kakulang o sa mga problema nga wala miuyon sa sakto nga panahon. Buhian nato ang mga hunahuna o mga comment, mga katropa. Palihog kong comment sa inyong nga sa itong social media sa inyong panlantaw kung kinsa gyud ang pinaka hinungdan, babae ba o lalaki?
0: Number one, dari, lalaki. Sukay muluib.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kabalo ba mo ang pagluib o pagkawala sa pagsalig? Ang paglapas sa gisabutan ninyo nga paglaom sa kaputli, physical man o emosyonal, muna'y nagaguba sa pundasyon sa pagsalig nga lisod na kayo matukod pagbalik.
2: Correct.
0: Pag ikaw laki, madakpan ganit kasi mong asawa nga nangabit ka. Kaya pala ganit na kay i-chat-chat niya, masuko naman ganit, samot na madakpan kayong taon.
3: Bullseye!
0: Ang saon na nakaburos ka.
3: Bullseye!
0: Diba? Berting sakita, berting bugata niya na. Mauna, kayo ka, mga lalaki, kusog kay ka mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O kanibang sobra pagpasakit sa babae kay Tropang Chris, mo pwede makapa una-una sa babae nga manghita po sila glain.
2: Kaya dili wala man sila magpakasal para magantos. Para malipay, para ma-secured.
0: Imbes na nag-invest siya emotion sa imo, ha? Imo po siya kanunay gipasakitan. Mo invest nag emotion ngadto sa uban.
2: Na.
0: Malay mo, pag-reunion ni Ana, karong December, kaya di ko ka muundang sa imo kabuhang, pag-reunion, makita na niya balik yung ex.
3: Bullseye!
2: Yung ex nga, nabiyudo na.
0: Oh, ang ex niya nga nabiyudo na, o ang ex niya nga wapa yung tao na minyo, kaya gipaabot po na siya.
2: Okay. O niya, caring kayo. Ba? Gracias ka niya,
0: part. Diba? Bugha, yun ka niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna, ayaw yun yung tao. Palanggaan ninyo ang inyong partner. Ayaw ka mugluib. Kay makagaba na, kay sala na.
2: Guba ng pamilya, wasak pa imong dughan.
0: Na. Sakit kayo, yes, dughan. Oy, isa pa masulti ka. Di naman ako, nasa giguba. Oy, dili, oy. Nag-invest ka emotion sa iya sa pila katuwin. Di ba rin kamutan ni mo siya nga maangkon ka di adto, di ba?
2: Ipangandlo yan.
0: Di mo nga nang walaon.
2: Saran ni mo langit o kalibutan.
0: Oo. Ang langit, gibutan na rin mo dari sa yuta. Ay man kani ana nga mga pang mga promises sa
2: yang ang tinuod gigitagaan ni mga ninipot.
0: Ikaduha kay gitawag sa ko sa kaligasan.
2: Okay. Ang mga bisyo o pang-abuso mga katrupa mo ni kasagaran bugat nga rason nganong mabungkag ang relasyon. Ang pagkahilig sa sugal, inom, illegal nga mga bisyo, labi na kanang droga, ang kasagaran magdala o physical, emotional o psychological nga pagpanakit sulod sa panimalay. Mo ni hinungdan mga katrupa nga ang usa ka binuhat maka-decide siya nga mubiya sa iyang kapikas kinabuhi. Ano man, di na magwanta ang iyang naandan nga kinaiya imbis sa pagsugod nila maayo pa sa dihang na sugamak sa sabisyo, sa inom ba diha, pamabae, o niya illegal nga druga, unya kwan pagyod mo inum pagyod grabe pagyod paimnon na maguba gyud ang kinabuhi, walay maayong dalon nga binuhat sa usa ka bisyo nga imong nasudlan. Tanang bisyo mga katrupa, walay pilion na siya, gubaon gyud ka, wasakon ang imong kaugmaon pati imong pamilya.
0: Na, tinuod.
2: Ang imong malas kinabuhi, una gina silang mahimong, kung ano ba ka nang, sila ang mamahimong makadawat sa kalisod nga imong gidala.
0: Sa buntag pa lang, kay lagi, gamiton ni mo si mong trabaho, mauna kanunay ang imong rason, di ba? Sige na, kagsulti, kagamiton ni mo si mong trabaho. Nagdroga ka. Nauna ka trabaho ka, paguman sa imong panpanarbaho, di ba kay uga na kang baba, nagsige na kang panigarilyo. O, doha na imong bisyo. Pagkauman kay di ka katulog pagkagabi, inangita kang barkada ni mo kay nag-inom ka.
2: Na, tulo na.
0: Tulo na imong bisyo. Tung nahubog na ka. Kay naamo sa bar, nag-inom, nakakita kag labion nga babae.
2: Upat na bisyo.
0: Imo giyapong gisudlan. Upat na imong bisyo.
2: Kaya kaya wala makontento, kaya gusto maglingaw. Ang yung babae, kaya nai-nai koneksyon sa droga.
0: Agoy!
2: Nagdroga pod.
0: Agoy!
2: Sa lima na!
0: Eh, nakadroga naman daan sa buntag pa lang.
2: Ah, mapaluap, paluap.
0: Isu ba yung problema? Ako ang istorya. Ayaw paglahi. Sarwed taon ka.
2: Sige, sige, sige.
0: Sa buntag, nagdroga kay gamiton sa trabaho.
2: Okay, okay.
0: Ah, isa na. Pagkahapon pa kuman sa trabaho kay uga kay baba, gustong masigarin yun. Di mismo ang nagkapanigarin yun. Doha na. Nga kay di katulog, nangitag barkada kay mag-inom lagi. Tulo na.
2: Tulo.
0: Di nagsulod og bar, nakakitag nga anyag nga babae. Gidiskartihan. Upat na. So ang upat ka bisyo mo na makaguba sa imong pamilya. Naguli kag balay kag adlawon na. Ang imong asawa naghilak naghulat diha sa imuha.
2: Siyempre dili man siya makasustain ka trupang Ruel. Kay ang yang income sakto raman so mangimubuhat sa dautan. Ba ngutong bara diha.
0: Na.
2: Mangilad. O di ba ka mangawat?
0: Na.
2: Pila ka kwan.
0: Inuntas pakaubot imong kumpanya. In charge pa yun ka sa finances.
2: Na.
0: Nahutdan na kag sweldo ni mo kay siyempre at least respeto sa imong asawa imong giribit ang kwarta nga pipila. Nawadaan na ka. Wala kay pang bisyo nanguha kag kwarta sa kumpanya. Imong gihilabtan ang kwarta sa kumpanya tungod lang sa imong bisyo. Naibawaan ka karon sa imong boss. Tanggal ka sa trabaho. Siyempre wala kay trabaho. Na-addict na ka. Kay mong gibuhat nang hold up na ka. Awa na. Na napadulog ang imo ang way klaro sa imong kinabuhi.
2: Ba?
0: Napriso ka. Nagbag-o ka, nakagawas ka after pila ka tuig. Wala na ang imong asawa.
2: Wala na imong
0: pamilya. Ukoy-ukoy na sa imong kumpare.
2: Kung amigo ni mong comforter niya.
0: Diba? Perte ni mong buaka niya ang giilang anak sa imong giilang amahan sa imong anak ang iyahan ng bag-ong kapuyo.
2: Agoy.
0: Oh, lani man ka. Gamay pa yung anak, nagbisyo ka, baby pa. Wa pa'y buot. Unong katuig ka na sa prisuhan. Pito katuig, napulo katuig ka na sa prisuhan. Pagkawas ni mo after 10 years, dako na yung anak. Ang iyang giilang amahan, dili ikaw. Unsay batiyon ni mo.
2: Diba?
0: Ah, sige, bisyo pa mo, abuso pa mo.
2: Undang na lang, oy. Kaya mong gatag sa inyo, ha. Ang tibok senaryo, kay... Lisod yun kayo kung mo padala mo dire.
0: Di, amang ko na mo tuyok.
2: Oh.
0: Tuyok amang ko na. Pag gusugdan ni mo na sa droga, tanan-tanan na it all follows.
2: Ecosystem na sa problema part?
0: Na. Ikatulo, katrobang crisis. Sa crisis sa financial, tago-tago ang gagate. Tago-tago ang gagasto. Isa pa, wala ipanapli na itong droga. Pero nabong ko sa sugal o babae.
2: Damay, yapon.
0: Na, wala na. Pero usahay mga katropa. Alam mga bisyuha, maunay iya sa demonyo. Wa lang kakabantay, wa ka kahibalo. Nga ginasulayan kas demonyo nga kung mapahulog ka siya, maangkon na niya ang imong kalag.
2: Gilipat-lipat lang ka na part. Abi nimo kalipay na siya pag tumoy di ay pag-antos problema ang resulta.
0: Na. Mao na siya mga kaigalaan mo na magbantay ka mo sa mga bisyo kay ang mga bisyo na ay demonyo.
3: Bullseye!
0: Usahay, ang demonyo ba yan? Ano, pakaroon inong amigo. Moro day mo bira sa imo paubos.
2: Na. Labi nagmadakpan ng mga amigo.
0: Ay laglag pa ka.
2: Oh, ikanta pa ka. Ay akong source ano ikuan.
0: Ikambyo ulo ka.
2: Palit ulong. Sa tuluya sa imong pamilya.
0: Ay nako.
2: Wasak na. Kayo.
0: Undang mo rin sa iyong kabuang do. Okay, mga buang mo rin sa mota. Ay, buka na po.
2: Walay balancing sinabutan sa pamilya o ikatulong tao mga katrupa.
0: Kare.
2: Oh, ang sobra nga pagpanghilabot sa mga ugangan o paryente. o ang pagpangdapig sa kapika sa ubang nga tao imbis sa kaugalingong pamilya.
0: Na,
2: mga third party ni.
0: Sumpay ni sa itong ginasulti kagahapon.
2: Oh.
0: Kung mapamilya ganin mo, dapat kabo lang yung magbukod. Wala dapat manghilabot sa unsa may desisyon ninyo sa sulod sa inyong pamilya. Di dapat manghilabot ang inyong mga ginikanan nga duha. Ana ra gyud na. Kung napuyo mo sa iyong ugangan, paning kamuti nga magbuklod kamo og inyuha kay gubot yung kaya sa lukot sa tinodang walay pamilya nga napuyo sa ugangan nga hapsay ang ilang pagpanag-uban.
2: Ganun, kaya wala man sila decision making nila.
0: Manghilabot, maghinami sa unsaon ni mo labay, anabi na pagabot sa bata.
2: Oh.
0: Sa tinood lang ang mga
2: pagpadako.
0: Ang imo mga ginakanan manghilabot yun na. Eh, siyempre, dito na manguna sa ibong apo, di na sa imuha.
2: Ang ilang bayas, ilang apo na.
0: Ang mga lula o lolo, paggawa sa apo, ang gugma na sa apo, wala na sa anak.
2: Ay, guna-guna, di apart nga, mula ba o pagka sa imong anak?
0: Ayaw na.
1: Okay.
0: Kalimti na, kay maunay ka matuuran. Okay, next. Sakit pa po ng mga lula rin. Tinuot mapagina. Mamagina yung batingon. Mas nabaw na ang inyong gugma dito sa inyong apo kaysa sa inyong kaugalingong anak. Naamang gapo yung gugma. Mamata resulti nga wala namang gugma.
2: Pero mas labaw ang apo.
0: Mas labaw na ginang apo.
2: Tinuot na.
0: Kay... O ganun na usahay, diba? Ginagamit sa iyong mga anak ang ilahang mga anak para sa inyo, ha? Wala ko yung kwarta la. Ano man, wala pa man kasundo sa papa. Sige, pagpadala ako, ako, buwak.
2: Bayad.
0: Na, imo na bod?
2: Imo na na. Ako kalima na, kalima na.
0: Di masulbar na panagbikil o matag-adlaw-adlaw ang agoy. Kani.
2: Na, kanang non-stop nga away, grabe.
0: Number one, dari, ang pagkawala lang sa communication.
2: Mm-hmm.
0: Kano magsige mong kinaway? Wala na mong mag-istoryahan ay.
2: Mm.
0: Kanang wala na yung spark na sa inyo, ba? Mawadan man ang spark, paring kamutagin ninyo nga di mawala inyong komunikasyon. Kaya ba o ginay numero uno mga katropa nga makapagubot sa inyong pamilya? Ano man, masakit ay mong asawa, di mo mag-istorya doha. Magpundo nga magpundo ang kasakit, mubuto. Di na, away na po. Magbalik-balik na kadadlaw. Kaya naman, kulang mo communication. Mauna nga importante ang komunikasyon sa magtiayon.
2: Correct. Magsinumbong ay ragod mo sa inyong problema o niya sulbaro ninyo, kamo na magduwa ang nag-uban sa pamilya
0: naki,
2: para dili mumungkag.
0: Nakay problema sa imuhang gitrabaho, isulti sa imong asawa. Okay, usahay ang imong decision making, dili ba yamaw?
2: Lagi.
0: Okay.
2: Nay bias na sa imong kaugalingon.
0: Nay pride. Ang decision, daog-daog sa kumpanya, mo resign ko eh. Kamura di ha. Pero pagkabot sa imong asawa, ayaw di. Huwag man kayo sala. Nga nung mo resign, kung resign ka, but pasabot, giangkon ni mo nga nung kayo sala. Huwag man kayo sala. Ayaw, resign.
2: Na.
0: Okay. Di, kung mo resign.
2: Balansyado kayo ang panguna-una, di ba?
0: Di, kaya, tama mo gito kayo. Dili bang kung siya ang direct nga affected.
2: So, wala emosyon.
0: Wala siya emosyon ba? So, siya gito makahuna-huna og tarong. Kaya ikaw, emosyonal naman imong ano.
2: Correct. Kaya natandog imong ego. Natandog imuhang... ang imuhang pride, natandog ang imuhang ginaling kamot ka, tapos ingana day kanila, di ba?
0: Malain yun ka.
2: Oh.
0: Pero naay mong asawa. Mauna ka na dapat, kamog yung mag-partner.
2: Diba? Wala kayo ibulag ang asawa part.
0: Pwede na nimo himuag second opinion ang imong ginikanan.
2: Nah.
0: Pero unaha dito sa imong asawa.
2: Mauna yung kapikas kinabuhi. Okay. Katambayayong sa kalisdanan o sa kaharuhay.
0: Oh, ayaw, diretso dito sa imong ginikanan.
2: Oh.
0: Dito sa imong asawa ang unang ipahibalo. Kaya masakit pa ba yan ang mong kasawa kung dili siya ang unang makaibalo sa imong
2: gani sitwasyon? Gani man, uban man na ito dali, wala man lang dahil yung kuibalo diba, yun.
0: Ano imo mo kung ginalipot-lipot, unsa dahil kung dali sa balay?
2: Na.
0: Te,
2: sound like?
0: Away na po! Manali kayan ang panag-away, i-priority ang imong kaminyoon. Kaya nagminyo ka, atubangan na siya. Whether you like it or not, kamura gigihapon na mag-uban.
2: Correct.
0: Aron di, mabungkag ang pamilya. Nagilatag na naman namo, di ang mga rason. Unsa, unang rason. Anagong pangpagluib, pangpangabit.
2: Ayaw buhata. Ana,
0: ayaw buhata.
2: Kadwa.
0: Kadwa, bisyo.
2: Ayaw nagbuhata po.
0: Ayaw na buhata. Pagkabuso, bisyo. Usahon na natin, ayaw na buhata. Karama ka ang kong krisis sa pinansyal. Nya, mawada, nakagana, ang mga away naman doon, ayaw ginanin yung
2: tabuhata. Ayaw po buhata na.
0: Nya, ayaw po mo o gasto o tago-tago.
2: Nah.
0: Kaya masukog, gini mong partner diha.
2: Diba? Kasi gil-copy ka na daw?
0: Ipahibalo.
2: Siya pa bayra.
0: Kay siya'y bubayad.
2: Ayaw tago eh.
0: Di. Nag-order shopping din. Pero para sa pareman to, di. Ikaw lang bayad din nagsuldo din mo. Kaya tama-tama man eh. Sa sweldo man mo muabot. Lalayo pa man ako sweldo. Ligas man taong ni Mac Adlaw sa sweldo. Oh, sa imong sweldo man gud siya muabot.
2: Bayari lang. Bayari lang.
0: So, tapusan man siya muabot din. Dili man gud pizza 5. Pizza 5 pa ako sweldo.
2: At least nagsulti tiroon.
0: Ulian lang taka. Ulian good. Asa ba uli? Atay. Istorya rin ang uli.
2: De, paulian lang taka.
0: Ah, kada. Paulian lang taka. Ika, upat. Karag yung wala mo'y balansi nga panagsabot sa magtiayon.
2: Kanang na'y third party.
0: Na'y third party.
2: Kanang na'y mga kabanay.
0: Ang mga kabit ha.
2: Oh, kanang kabanay.
0: Kanang kabanay ni mo. Unahan pa rin magsumbong
2: sa iyong amiga. Ginikanan ni mo.
0: Unahan pa rin magsumbong sa iyong amiga kaysa sa iyong kasawa. Ang mga lain kayo na. Diba? Kaya marag ka mahimong way pulos ang iyong bana sa mata sa uban.
2: Correct.
0: Diba? Nga, ikalima, kanag yung di masulbad nga panagbikil. Karang yun, ayaw gini pa anti overnight. Ako di ko grahan overnight na maglalis mini misis. Ayaw hindi pwede ng overnight. Hindi pwede matulog nga adunay kabukat sa kasing-kasing.
2: Oh.
0: Istorya ako. Ayaw ko talik di ato bang.
1: Atay.
2: Story me.
0: Story me.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, at least kani pang pamilya ni ha.
2: Ah.
0: Ito gilatag lang kaninyo aron ka sa mga bagong menu ni ha. Wala na
2: may guidance ba?
0: Ano gida yung pamilya? Now, nakasabot na ko. Sa mga wapa ng binyo, ingana na yung pamilya, di na ko magbinyo, oy.
2: Wrong choice na, di na mo, ha?
0: Muna yung reality sa mag-asawa. Dili, buong kinabuhi ninyo nga
2: honeymoon.
0: Nagnumpa mo diha, tubangan sa Ginoo, dili tinubok kinabuhi, adunay kalipay. Mas daghan ang kasakit niyang napita.
3: Bullseye!
0: Okay? Pero kanang kasakit, maunay mo pa strong sa inyong relationship.
2: Muhatag o sustainability.
0: Correct.
2: Kanang maka-endure ka, makagwanta na ka, uy, saglain, sagbatasan mo, kaya ragin ako, no?
0: Tama.
2: Kaya nakasabot makasdagan.
0: Okay. Alright, sa ito magbalik. Bye-bye pa itong iskutan din mga katropa. Relax na mo niya. Kinikabahin. Ito ka rin nyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Zanthon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko ang pagtin-aw sang akong mga mata.
1: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanthon Vitamin C.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dai si Nilson Timpo,
6: taga Samal Island.
5: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: kopi daw nga
6: Premium
5: D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho.
5: Kapoy yo kay pag-uli.
6: Pag-testing nako, tulog ka adlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
6: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
5: nawala sad.
6: Usa epektibo dining
5: coffee day
6: ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District
6: nga sa field na sign
5: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
6: distingin yung inom ning Premium.

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso. Mag Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All in one. Sa presyo magkaan. Salzon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sukad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
5: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
4: XFM.
6: FM.
5: Grabe naman ang exciting, oy!
7: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
8: Exciting!
9: Pulsa!

0: ano na, kada bang magmangampi, mangampi na ta.
1: Mm, pangampi na mo diya kay kabalo late naman yung kalas, no ibina good. Pangampi na, ka relax sila sa balay.
0: Ah, 8:30 man yung kani sulod. Alas 9, pangampi na.
1: Malamang ko nga, di na makabir up na.
0: Nana. Ato sa kantoan pagbalik si Katropang Philip Oligario.
1: Hoy!
0: Kay Santiago Boulevard sa Palengke, gisarado na. Araw pagkasugdan na ang pagtukod sa ginatawag nga relocation site nga gikalalisan sa Sangguniang.
1: Ang Palengke, ang Mulengke na to, nana relocation ng mga ipang
0: iba. Pero ano to siya? Nana, imura eh, nagdali ka. Live,
2: report. Yes, katropang mo eh, katropang.
0: Di ba kakahulat? Oh, sige na, lagi, pasod na lagi ka lagi.
2: Ipainita ni Toto ang private call.
0: Agay! Live, report. Sige, go ahead.
2: Hello, bitaw, katropang Romel o katropang Chris. Mao na niraron ang sitwasyon sa may Palengke, particular sa may Santiago Boulevard, kundi ingintugan na to. Gisarado na gyod sa lokal nga pagamhanan, katropang Romel. Sa makita ni mo sa kuang likod, ano na nai nakaplas, pasklar o
0: plaster.
2: Na nakabutang, kung makita ninyo may mga dagkong truck, temporarily samtang wala pa ginatukod ang relocation site kani mga tent nga gibuhat sa lokal nga pagamhanan, himuon una kini nga parkingan sa delivery trucks, katropang Romel. Sama sa nakita ninyo adunay nisulod no nga nag-deliver og mga sahong ang mga gulay, katropang Romel o katropang Chris. Mag-deliver lang usa mo nang temporary nila nga kabut ngan, katropang Romel o katropang Chris. Pero sa mga motorsiklo, tricycle o sakyanan, bawal na ni siya pasudlon, katropang Romel. Actually, di aging gabi ipagyod, gipasarado sa public safety office, kaubad ang presensya sa police station 6, ala sa pit na area. Kay ang pikas, katropang Romel o katropang Chris, kining gikan sa may Quinto na Park going sa round ball, hapit na mahuman ang tent nga gitukod. So ang kulang na lang isang atop, katropang Romel, but pasabot anytime this month probably bago mahuman ang bulan sa Agosto, makabalhin na gyud kanong naa sa fish og meat section, katropang Romel o katropang Chris. Anytime within this month nya paguman ato diri na sad itukod ang temporary relocation site sa may area, katropang Romel o katropang Chris, sa mga
0: gisunog yung kentuto ba?
2: Natoko gani.
1: Ninja.
0: Go ahead.
2: Oo. Aray, makita ninyo, gisarado na gani o napagyan po yung mga nag-over the backon, katropang Romel.
0: Nay, maigo ginamong bilahan niya arnya.
2: Asa ang sitwasyon na rin, katropang Romel, samtang wala pa ginatukod sa public safety office ang mga tent, temporarily parking area siya sa mga delivery trucks o sa mga kining tricycle or may mga ano no, mga mag-deliver o mga gulay, mga karne, diri sa sila magtambay, katropang Romel. Pero kung muagi ka o mag-park ang sakyanan, katropang Romel, kay wala kay kaparkingan, mamalingki ka, dili pwede, katropang Romel. Samaan ni mamasada ning mag-deliver di ay mag-deliver. O are taod-taod abrihan ni siya, pasudlan, katropang Romel o katropang Chris, ang nasampit na area. Okay.
0: Pero kanang kalsada nakatutok sa camera, mao nang kagampang, di ba?
2: Yes, mao ning kagampang nakatutok sa camera, open siya, katropang Romel, para sa public. But pasabot kini mao ni tong una nila nga gi clearing kada ato, katunahin mo na itong live kauban ang administration sa public market.
0: Dati diha ang dagag nga laray.
2: Oo, daganig laray diri, katropang Romel. Karon na makita ninyo sa matag edges sa dalan, ano na lang ni mga nakapark na tricycle o mga sakyanan, mga customers na lang ni sa mga stalls o tindahan, katropang Romel. Pero may makita niya punta nga mga ginagmay nga gahig niya pag-ulo, katropang Romel. Wala naman noon sila sa may dalan, naana sila sa pinaka-edge, katropang Romel, wherein kung gina-expect mo nga mag-park ang mga sakyanan. Pero may pipilag hapon nga mga namaligya, katropang Romel. Maunang karon nibalik ang presensya sa isa Bula Police Station, para sa taon ng kahimtang katropa Gruel para subli na saan sila nga sa wayon ang mga nasa piso. Makita ninyo luag na kayong nga dalan diri na pita wala ni ang sitwasyon diri sa may kagampang street katropang Ruel.
0: Pero kato mga naglaray dito nga mga blue nga mga tricycle, wa to gimong turnuhanan.
2: Wala naman noon, hindi okay. Siya pwede himuong turnuhanan katropang Ruel. Bisan diri sa ato ang giindugan kani nga area may ukay-ukayan pasulod diri katropang Ruel o katropang Chris. May ano na diya, gulayan o mga prutasan katropang Ruel. Perteng guuta na diya dapita.
1: Pero karon bagya na oh, kaagi na tricycle.
2: Makaagi na gyud. Mauni siya ang kagampang street na by next month isarado na sad kay laing mga tents ang ipangbutang para sa temporary relocation site katropang Ruel.
0: Yan. So at least pwede na dai moagi na luag na kayo.
2: Oo. Yes, katropang Ruel, luag na kayo ang dalan. Ya, makita na to ang trapiko karon agikan sa may Santiago, muli ko sila diri sa may kagampang street katropang Ruel para luag kayo ang dalan dini. Kato lang kinahanglan na gid siya i-manage sa mga stall owners o sa mga akining na nag-iya sa mga tindahan para sa ilang mga customers katropang Ruel o katropang Chris.
0: Yun, at least hanay na diha gamay katropang Philip pero hindi magiging malikayan base paghapon ano po yung mamlastar diha.
2: Kato lang yun, katropang Ruel. Nagsiguro man po na public safety office o niya kay nag-commit na po ang ato ang mga kapulisan sa pag-secure sa area katropang Ruel para anytime nga may magplastar na sad taggalon dayon sila. Actually ang mga namaligyan na sila diri sa may Dufflin katropang Ruel ari mga sahog, mga kalamansi, mga
0: pero may kay dili po musako ang stall owner diha.
2: Sarado man yata ni katropang Ruel basta okay. Kay makagtinabot lang pwede man katropang Ruel. Katuna po ang hangyo na sa ilaha, di na po sila maka-apiki sa dalan sa agihanan. Kaya mo magiging agihanan katropang Ruel o katropang Chris. Kaya kung magpasubra sila ang mga tao na noon, di rin sila sa may dalan na muagi basi may aksidente pa noon nga mahitabo katropang Ruel. So, limpyo na o gahapsay na ang ato ang public market din sa Jensen. Na ginao talang yun ang tanan nga makontinue o may consistency katropang Ruel dinhi sa implementasyon sa atong palengke.
0: Pero one way man na, no? Dili man pwede mo tagbo diha, one way na.
2: Yes, so one okay. Way lang yun siya. Mapunta itong klaruhon na ito katropang Ruel. One way ni nga area. So kung gikan kang Santiago, liko ka diri sa may kagampang, dire-diretso lang ka katropang Ruel. Same as kaninga area, katropang Ruel, gikan gatang-garing inugan na ito kung madiretso ka dili ka pwede mo pawala pali papatuog yun mo ang dalan katropang Ruel kaya kung magpawala ka mapiki diretso man yun siya one way lang in ang area.
0: Okay, at least makaparking na kong motor diya sa may ukayan kaya gusto na kong atuan ang ukayan kaya na kayo na kayo maparkingan.
2: Oo, maugyan katropang Ruel parkingan na lang nga area. Ang hangyo lang yun sa tanan, gawa sa itong mga otoridad, sundon ang balaod niya kay may hugot na i-implementa naman yun ng mga patakaran rin katropang Ruel, sundon rin yun sa publiko. O galing may magbagahe, pasensyahan na kay Dakono na ginaktuli kaning giindugan na ito katropang Ruel rin sa may ukayan banda. May makita tayo, doon lang tayo gamay. May makita na ito nga nag-plastar sa kilit, iba si taon-taon, malapas sila sa dalan. Walking area na ni siya, pero diri gapon sila nag-plastar katropang Ruel. Napuntang anong gitugutan ni sila. Aray, mga gulay, okay-okay dapat nga area, pero gitugutan na maligya diri sa may kilit ang mga gulay-gulay katropang Ruel. Walking distance dapat yung walking area dapat ni siya para matigo ang mga tricycle o mga dagkong sakyanan din. Hey. Pero gi-allow na lang sila katropang Ruel para makapadayon sa ilang panginabuhian. Kato lang yun, sila pwede nga mulapas yun sa dalan. E kung mulapas, expected nga pangdakpo ng mga nasampit.
0: Ayan, at least, mga sisters ng lakaw.
2: O ganin, tanaw sila, tropa Ruel. Parang yun.
1: Okay, kada mga tingdakop nag-smoking, kan ba? Kanabailator. Kanaka-blue, no?
2: Oo, nasa sila din karoon katropa Ruel, full force ang ato mga otoridad. Ang Bula Police Station po, gikan sa Public Safety Office, pati administration sa palengke para ipatuman kining implementasyon sa palengke.
0: Mm-hmm. At least hanay na katrumang Pilip pag unta lang atong ginaampo nga mamay mong consistent aron nga makaliot-liot mo og sakto ang mga mamalitay.
2: Para gyud, basa na ang report gikan diri sa Central Public Market. O garon magpabiling healthy, tumar na sa Santon Last Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Live report. Live report. You know, at least na hanay. Bastada.
1: Hinlo na.
0: Hinlo na. Okay na ang tanan. Yeah.
3: Bullseye.
1: Bullseye.
0: Kinanglan na yun magkasinabot. Ragin, kaya kung di magkasinabot, away, mangot. Lagi. Bumbot kayo. Pero at least walang mga katropa, okay na siya diha, napita. Yan. Uy, unya ha. Atong iskutan ning pagsaka kuno sa satisfaction rating sa Administrasyong Marcos.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Saka ba yun?
0: Saka. Ikaw ba? Pero negative gihapon ata.
1: Sara mag-isaka lagi daw niya. Negative, gihapon.
0: At least, nisaka. Wala man nagsulti kung negative ba dili.
1: Wala lagi kumuus-us, dili lagi may balita.
0: Ang headline ni Saka.
1: Kumuus-us, wala yung balita. Pero kumusaka, yung balita.
0: Ano ka na?
1: Patas eh.
0: Pagbuot.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Perting patas ha.
0: O kaning leadership fund. Ato po nung iskutan.
1: Na-chip.
0: Ako pa-chip. Mag-issuean sa mi-chip. Kaya ato sa ring iskutan kadali mga katropa. Bago ta mag-commercial break.
3: Bullseye!
0: Unsa ang imong baruganan kabahin sa 24 billion pesos nga leadership fund sa mga senador?

0: kanto sa 500 million hangtod 1 billion matag usa sa ilaha. Dili gihapon kini makatabon sa baho sa karaang sistema sa ginatawag nga pork barrel. Nga dugay na nga giawhag sa publiko nga ipawagtang. Samtang nagkatubang og kasong malversation ang pipila ka opisyal tungod sa mga ghost project. Ang pagpabilin sa ingon niining pamaagi sa pag-alukar og bilyon-bilyon nga pondo nga walay klarong pagsubay, nagpakita lamang nga padayong gyapon ng pag-abuso sa kwarta sa gobyerno, luyo sa nagpahiping mga ngalan sa posisyon.
1: Bullseye! Klaro, maganda. Mauna nga, di yung ko uyo na eh. Kinahanglan, huwag tangon yun eh. Kaya ang pagsumpaki sa mga pamahayag tali sa DPWH o si kani Senate Presidenta nga si Migza Subiri, nagpakita sa dakong kakuwang sa transparensiya o pagpanubag sa gobyerno. Kung ang matag usa naglikay o nagpasapasa sa responsibilidad bahin sa kung kinsay naghawin o nag-aprobar sa maong mga listahan sa proyekto, labaw na nga angay nga magmatngon ang publiko sa kung asa gid padulong ang ilang buhis. Diliigo ang pag-ingon nga walay dautan sa pagkuha nining punduha, ang kinahanglan sa katawhan mao ang usa ka sistema nga abli, responsable o walay bisan gamay luna alang sa politika o korupsyon. Hangtod nga dili mawala kining tago o kanabang ad hoc nga pag-alukar sa bilyon-bilyong pondo, ang kwarta sa katawhan magpabilin gihapon nga daling mabiktima sa mga personal nga interes.
0: Nga nung pabutangan pa mangyod og leadership funds, mga kagilaan na naman na sila kaugalingong punto para silang pisina. Sa pagsweldo sa ilang mga trabahante, sa mga gastuson sa ilang mga opisina, o pipila ka mga ilahang mga gustong ipatupad ka proyekto, dapat dili na direkta sila, ha? For example, nasa rin gusto nga project may tungod sa kanibang gustong i-construct para sa area nga gusto nilang ano, pwede naman sila mohangyo siguro sa DPWH. Na na may kaugalingong budget ang DPWH. For example, naasilahan ng pundo, DPWH mangyabon ang magpa-implement. Nga nung kinahanglan pa magigagikan sila ang pundo. Di ba? So, mauna yung mga dagkong pangutahan ng mga katrupa para din maka, oo, ang ubahan diha, maayo man ang tumong tinguha sa mga project. Pero ang akong question is, for example, naka-identify kay project, gikan sa imuhang opisina ang pundo, kinsa may mo implement? For example, mga dala na siya kay naa kay nakitaan sa imuhang lugar o sa lugar nga nihangyo sa imuha ang usa ka gobernador nga sen, yung daan namin dito baka pwede namin pabudgetan kasi marami na itong dumadaan dito, kailangan na siguro itong masimento. I-request na lang dahil na, buhatan niya o kanang
1: recommendation
0: nga to sa DPWH. Di ba? Asen, kailangan namin ng mga ano dito, mga seeds, baka naman pwedeng makaano sa opisina. Sige, hanapan natin yung paraan. Request sa DA.
1: Lahi magod ka trabang Ruel kay wala mong kay pangwarta dito. Mga letter-letter lang. Wala.
0: Mauna na siya.
1: Mapapundo, good kay percentage man.
0: Pwede kang magpasa og project list,
1: okay.
0: Pero dili ibutang sa imuhang opisina ang pundo. Ano ang pasabot ba? Kaya kung mabutang sa imuhang opisina ng pundo, naagi mga haw-syaw diha, gyud.
1: Kumbaga, imuhan ang pundo, ikaw na'y mag-allocate nga to sa mga imong ganahan nga proyekto. O niya, ang mga bidding, kabalo naman tao, dili naman ang bagusto ka ng mga bidding-bidding.
0: Ang implementation mga nagyapon ng executive eh.
1: Lagi.
0: Diba? So, dili pwede ang mga legislatura nga nasa lang kaugalingon nilang pundo kaya mag-implement ang executive body man.
1: Kaya kung ingani, sugta na to, mura gina-allow na to ang pundos gobyerno nga magkawatak-watak, walay klarong panulungan muna sa itang pangutang sa gawas nasod. Nag-antos na sa katawhan sig utang.
0: Ang atuwa, di ba, is ano man lang, oversight power man lang ta. For example, si Senator Christopher Bongo, iyaamag yun ang malasakit. Di niya gusto mapasagda ng malasakit. O, unsay makabuhaton, o, makay project list, okay. Ipasa ni muna sa Department of Health. Nga mao ni dapat ang kikinanglan, kay mao pa rin mga dapat tabangunon. O, naan na siya sa balaod nga akong gibuhat nga permado sa Pangulo. Ano ba? Nga nung wala man ninyo punduhin eh. Nga mao man ni ang malasakit centers, wala yung mga pundo.

0: O isang testimony rito sa ipangutanan niyo kay kamo may gabuhat sa budget. Kamo may naga tawag niini kamo may naga tan-aw diya sa budget bago na pirmahan sa pangulo. O bakit naman ang sakit center wala pundo dapat punduhan ito? O. So pag napunduhan, approve sa GAA, oversight power o DOH, may budget naman yung ano? May budget naman na na-approve para sa Malasakit Center, bakit hindi nyo nire-release?
1: Yun. Mao na itrabaho sa senador.
0: Oh, dili na kinahanglan na mo inyo ang kaugaling ang pundo para sa usa ka proyekto.
1: Daghanag, kung nga na may tabo, daghanag, presidente oy.
0: Dili man mo ang implementing body.
1: Mao na.
0: Puraro sa lokal, wala may pundo. Ang sangguri ang bayan para sa proyekto. Sila ang mo tanaw dito sa budget kung nasa na gusto. Istoryahan nila mayor. Mayor, kailangan yung barangay San Isidro. Pwede ba? Masimintuhan yung papunta ng XFM. Mabudgetan ba natin yan?
1: Oo.
0: Oh. Mayor, nadungog din mo ito, Mayor.
2: Noted well.
0: Napaparinig ka ba? Hindi naman, Mayor. Ano lang?
1: Sample lang po yun.
0: Sample lang.
1: Pero kung tutuhanin nyo, ay malaking salamat po.
0: Maraming salamat po. Eh, kasi gusto din naman ng mga constituente doon na talagang masiminto na kasi mahirap pag umulan daw.
1: Okay. Panahon pa rin kupong-kupong ang daan na yun, di ba?
0: Oo, nasisira, nalulubak-lubak.
1: Kawawa naman yung mga tao.
0: Pagdating mo doon sa dulo, naglunok-lunok.
3: Okay.
0: Eh, aso nga na ba? So pwede rin siya mo hangyo, pwede siya mo hatag o project list niya. Depende nga po na kung aprobahan. Pero pag abot na ka rin sa implementation, siyempre, for example, dito sa ito ang lokal, so ang tiyagin na sa executive body, engineering sa office. Diba? So iyon na na ba? Dili kinahanglan nga naa sila kaugaling yung pundo.
1: Mauna nga dapat tanggalon gini.
0: Tanggalon
1: gini. Leadershipan, tanggalon eh. Kay mahimo man ni siyang presidents ngadto sa musunod nga mga senador. Ay kumawala ni siya, mayon siya, o bakit noon may leadershipan, bakit ngayon wala na? Naana to sila, kay daghan magkwarta rito. So, daghan karon ang mga andoy mahimong senador. Bisag way kay bao, basta kay sikat, mga senador.
0: Nya kaning for example kaning kay former secretary Manuel Bunuan yang gibut siya nga naa kadoy ngalan si Senator Bongo, Padilla, Bong Rebilla, Jingoy nga ni sumitig listahan sa proyekto. Listahan sa proyekto man ang kana. Ang mag-implement diha DPWH man. Ngano ang inyo pasanginan ng mga senador man?
1: Na.
0: Diba?
1: Ang kalisod mangod ani nga kuan investigasyon. Basta naalay gi-submit nga listahan, wapag yung mamatunday kung yung sa katinood nga naagin sa leadership fund, dili na ito, pwede masulti dahil niya, kinahanglan na siya investigasyon.
0: Mauna, parawa yung lamis, tanggalan ninyo na?
1: La, tanggalan na lang.
0: Tanggalan ninyo kay dili, bagit pwede makaangko ng ato mga legislatura o pondo para sa proyekto. Kay legislative, gali sila on the first place.
1: Conflict of interest po. Nga sila'y muhimog balaod para mo paboro sa ilahang nga gigunitang pundo mura dili sakto, di ba? Ang executive dapat na siya mga cabinet members, katong yung mga cabinet members, katong department heads niya sa mga iyang gabinete, mo ito'y ang iyang hatagan o pagtagad nga i-prioritize dili kay kining mga pundo para senador leadership fund
0: dili lang dili lang para sa mga senador pati sa mga House of Representatives
1: na dapat wala po na sila pundo
0: nga naman tanawan yung nagkakadabo karon dere ang nagabuot sa pundo para dere sa regional region 12 si Dinan Hernandez
1: na
0: nga nung si Dinan Hernandez ba nga di man sa Ikotibo pundo man ang MAEP sa DOH ang AEC sa DOH.
1: Kabalo ka katropang Ruel niya. Tukog hapon dito sa buhatan sa atong kongresuman Sherlyn Banias Tugralis. Pero ting mingawa kay wa na may AX, wa na ay...
0: Pwede, unta na. Brabol dito. Oh. Wata ko pangano, no? I-request ang maaik po AX. Sumauni ang gikinahanglan sa pasyente. O, adto rito sa Department of Health. Kung baga, pwede na yung buhaton, kamo mga kongresman, unay mo duol sa inyo, i-recommendara ninyo. Ayaw gitong gikan mismo sa inyo ang pundo kay wala oy para maundang na ni ang pamulitika sa pundo kaya ang uban ginapamulitika ginapugnan why pundong hatag sa usa ka distrito kaya nagbuot ang sa regional ano na de regional Congressman? Buang na.
1: Bullseye. Pilan og pamulitika ba ang serbisyo nga dapat sa tao?
0: Oh, gani. Dami mga ahensya. Tanggalaw na lang yung ahensya. Hindi ka muna lang magpuli ko yun, anak man lang.
1: Sinuuyas
0: ano, mga tao. Ano alokaran man yung pundo ng mga legislative? Ngawa man na sila dapat pundo. Kinsa ba dahil mo implement? Di man mo implementing body. Executive ba na implementing body?
1: Ba?
0: Klaseng po. Klaro ni Ana. Inyo lang yung gustong bendalo kay para makakwarta ka mo mga buanga mo.
3: Atay.
1: Sa kami
0: nagpahinundong. Di hanag sugod ang corruption tungod kay ginatugutan. Kaning mga legislator nga punta mo, mugdara ni mga balaod noon.
1: Hmm. Makaba, makaangkon hino og pundo.
0: Mumugda o kanabang unsay para sa iyang konstituwente ko naman sa proyekto. Ihatag niya ang project list. Mo-request siya. Kung may budget ba, kini ihatag daan sa DPWH. Kung dalan mo na, DOH kung sa para pag-abot sa pag-tapok niya ng mga budget sa ehekutibo na appeal na dito ang iyang proyekto.
1: Correct.
0: So karon, for example, ako si DPWH, oy, naaday ko yung dalan para sa saranggani. Ang budget mo kini o appeal na ko ni sa akong budget ang nahitabo sa budgeting sa mga opisina diha sa ikutibo kabalungon sa copy paste last year ginakopya ginakopya mo na matingala ka oy huwan naman ng proyekto ano na pa may budget usahay makalusot sa kadaghan
3: atay
1: ba kita nyo na dapat dili
0: sa wala na han iba
1: dapat walay kwarta nga ma-involve diha legislation wise mo recommendation unsay kinahanglan sa tao i-recommendar dito sa ahensya dito sa department
0: patrabahoan ninyo ang mga departamento sa ikutibo sa budgeting for example district DPWH district engineer
1: oh inatanggalan yung trabaho eh
0: siya ay nung pabula para si congressman dito kay district engineer mo hatag og project list request mao ni ang gikinahanglan sa atoa kay para maganda yung takbo ng ating distrito o karon si district engineer siya to'y mubuhat sa plano siya to'y mubuhat og budget niya ipasa niya sa nasyonal
1: correct
0: klase nga pang gobyerno nasa to wala giklaro ba
3: atay.
1: Kung dili mo guli makorek ka Trupang Ruel,
0: magbalik-balik ang pangukaw.
1: Balik-balik ang problema, unya, unsay mahitabo sa umabot panahon, mas magkasabot, magkataas ang korupsyon. Unya, pwede nga, tungod aning korupsyon, kita ang mawadan, kita ang mga taxpayers, nga dapat sa project mo diritso, para karon flood control, walay niabot ka proyekto.
0: Kano sa aban ba, for example, asa man nakabase ang local government, di ba, national government, mag-iapon ang pag-process, anatanan.
1: Oo.
0: Eba nga no, kamo mga konsehal, pangutanong tamo, nakay budget imo ha?
1: Wala.
0: Wala makay budget imo ha, di ba?
1: Silidore kay Kwan.
0: Ang mga budgeting ninyo naa sa mga departamento sa Ehekutibo? Ang budget nga naa sa inyo sa SP, o katura inyo mga gastuhudon diya sa SP? Di man mo pwede siguro mumugna og budget nga kani patukuran akong dalan. Di ba kay ginapasag yapon ninyo na sa City Engineering?
1: Magpa-approve yapon mo.
0: Kay para sa City Engineering ang magmugna og program work or unsa ba diha project list ba diha program unsa ba diha karon di ba pero at least through your effort nga nagsuggest ka sa city engineering nga mao ni ang gikinahanglan nga dalan mabutang na dito
1: kumbaga ikaw ang kanang utok sa usa ka proyekto
0: no.
1: Dili ikaw ang muhawid sa pundo
0: ipahawid na sa mo implement
1: na
0: for example dalan di maka engineering
1: pero kaya mo daw niya mo kuha konsultant
0: ha natay mo pundo kag imong private siguro para
1: mali imong nasudlan kagawad or congressman ang nasudlan nimo dapat construction ka dapat contractor ka.
0: Siyempre, naman ang takayo. No? Ang problema, man ang mabagiling, pakomplikado lang yun nila ang tanan. Kaya nga naman, gusto lang yun nila makakwarta.
1: Nga, lagi. Tinawad ba na? O ba na ilang tumong tinguha?
0: Diba? Karo, be, lokali, be, mautana at ang mga konsehal, be, buhi pa magiging na silang tanan karon. Kamo, namoy kaugalingan yung pundo dari sa lokal? Para sa project, di ba wala? Kaya ang pundo, anak, tanan, nga yung ginaprobab, diha na tanan sa executive body sa mga department Diba? Kaya sila nga implementing body, dili man kamo. For example, nagbuhat ka mong ordinansa, nagbuhat ka mong balaod. Oh, mao na ang budget sa inyuhang ordinansa. Diba?
1: Walagi. Tangluuya eh.
0: Simple ramang gugayo, yun lang yung ginapakomplikado, kaya gusto rin yung makakwarta.
1: Tanan, good. Bisa kinsang individual, gusto mo hawin sa kwarta.
0: Mabalik kita yung makalagot mo. Vitamin C sa mo diha para di mo mga stress. Aray na, pa ito paminawon ang digabitan sa ito ang vitamin C.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Bullseye! Bullseye!
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Pagpanakit o paghanap sa mga mata nga giubanan pa sa pagpanakit sa ulo o pagsuka. Basin glaucoma na na. Usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahanap, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pteridium o uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika. I kinda
3: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kabanti pite, ini katras pise, may pay muligen.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Izaite.
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
4: Exciting.
3: Bullseye.

0: Oras, alas 9.37 na.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Kape na, kape na. Santo Plus diha, Coffee Mix na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre mga kagilaan ha, itong ginirekomenda ang Santo Plus Coffee Mix. Kung mahilig makita mga kape, dito sa kape ng white caffeine.
2: Healthy.
0: Aran di magkutoy na yung muntian diha, kay energy kay kang caffeine.
1: Bullseye!
2: Gawas ana, dili mo ka pwede masugamak diha sa sukal kay diabetes, imong sakit diha pa.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito niyo yung mga butika, always available, bisag asa man mo mga katropa. Basta na yung Mercury Drug Store na tayo Santon Plus Coffee Mix diyan.
1: Kana. Bullseye!
0: Alas 9.38. Ato na makaubang karoon ang ito ang Lone District Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles of General San Jose City. And she is now the Vice President for Mindanao sa
2: PDP Laban.
0: PDP Laban.
2: Yeah.
0: Og ganun pa siya, tumiyaging adlaw at tubangan sa kang Mayor Baste Duterte kung asa siya po ang presidente. At tumahin namin. O guman pang mga manood doon.
2: Katong nga Dr. George Pereira ka.
0: Mga pwede na itong isgutan niya pero kutob lang ta 9:55. 9:39 na. Taas, taas, taas. Nalasa Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles, Madam, good morning!
3: Good morning, farewell, and Chris, maayong aga, kag maing agaman sa mga nagapamati subong sa XFM.
0: Ayan. Ayan. Good morning, una sa tanan na Kong, congratulations, o bago na po ding bugat nga imong pasanon isip Vice President for Mindanao sa PDP Laban sa inyong partido. Kumusta Kong? Unsa may ato ang ano ni? Unsa may mga plano ninyo diha sa inyo ang sunod sa partido?
3: Salamat kaayo ko no. Actually that was yesterday nag-take off ta 2 days ago no sa before Mayor Baste Duterte ang presidente sa PDP. Actually ko sa Subong I could remember in the 18th Congress no I ran under PDP also and damo pa mi that time ang PDP during the time of former president Duterte no and sa karon that was 18th Congress and sa karon sa 28th Congress ako na lang isa na bilin out of 318 congressman so ako na lang isa na bilin na PDP
0: so ako na lang sa House of Representatives.
3: Yes, kay halos ang tanan ako kauban no nag transfer na sa different parties no mostly mga administration ng mga parties so ako na lang isa ang nabilin no so ato na gibarugan no?
0: Si Congressman Pulong si Congressman Pulong dili ba siya PDP Laban?
3: Murang HMP siguro sila Koy.
0: Hupong.
3: Yes,
0: okay. Sige. Okay, yes, go ahead.
3: Oh, so ang chairman is before President Duterte katong time na nag-ano siya and then ang president si Mayor Baste Duterte. So nagpabiling ta na PDP. So na-retire ko no actually I wasn't expecting it na I would be appointed as the vice president for Mindanao no so medyo of course that would mean responsibility and responsibility that I would gladly take no and nagapasalamat ko sa pagsalig sa party leadership
0: dili ka
3: no?
0: Ako ang hinunda nani katong nakita nabo nga isa ka interview nga naa sa The Hague si Mayor Baste nga na mention ang imong pangalan mao ka nang hinundan nga nung nagipatawag yung kagibong vice president
3: siguro I think they appreciated my stand no it was not an easy decision considering all the pressures no
0: okay.
3: When we took a stand na mag-no sa impeachment there was just 25 of us and even actually ko during the if you would remember during the campaign in the previous election no 2025 election si Mayor Baste naman endorsed me no ang akong candidacy no napasalamat ko sa iya ha no so actually since then no more or less na we build a relationship connection ay ana no amigo man ato ang tanan no and ako nalipay ko that he expressed no express ang appreciation po sa ato na stand but I did it for because natuo ko na for me no mao to ang tama na stand, although of course lain-lain man mi pananaw sa akong mga kaubanan sa Kongreso. It doesn't mean kung mauni ako, ako ang tama, sila ang mali, no? I respect all their views, pero ako to what I think, what I believe is right na na stand, no? So ato ang gibarugan despite all the pressures.
2: Nagtuok ako nga kinimog yun siya ang panlantaw sa taga Jensan, kaya nagtuok ko nga wala man kagalisahin sa impersonal, pero murag imog yung gina-consider ang konsenso sa katawan.
3: Yes, because before I made the decision as representative man good, no, ato na obligasyon na dadon ang tingog sa atong katawha, as katawha na atong ginarepresent ito sa Kongreso. I went around, no, I conducted several consultation, and halos tanan ko against the impeachment Teresa Jensen, and I think that is being that voice is being reflected also by the result of the election, the 2025 election, no. So nakita nato dito ang resulta, boses sa katawhan, but I wanted to validate that further, so nagtuyo ko. And of course ako po, my personal analysis sa mga butang, no, ako, it's also my personal conviction.
0: Kung locally, napabaltay mga PDP laban po nga nagabilin diri sa General Santos City, sa imo ang constituents, sa itong mga, sa iyong mga,
3: yes,
0: kaubanan?
3: Yes, actually, ang regional chair natin si, Attorney Bicbic Garcia, si Tito Bicbic, si Nanay Lita, mga ano na sila, hardcore na sa PDP, on principles, no, nagatindogan. So daghan pa nagpabilin, no, daghan pa nagpabilin, and it's continued to grow, no. Nakita nato na daghan actually ang nagmanifesto, no, subong na they wanted to join the PDP, and even ato mga councilors, no, when they run, oh, daghan pud ang nagdalagan under the banner of PDP, no, and until now, no. So ubay, and it's getting stronger here in General Santos City.
0: Pero kung dili pa ba nato pwede nga kung kisabay mo bangga, pero sayo pa man siguro kayo, pero ayaw lang sa siguro.
3: Tutok sa mga bills pa ta, and then mga programa, no, if karon adunay turnover sa I'm going to Romana, no, iskulahan, no.
0: Pwede siguro kung isekreto lang sa nato.
3: Of course, may ara gid na magdalagan ko, no? Ara gid na, oo. But that's still sa subong, premature pa. Ginaplas pa.
0: Okay.
2: Pero kung narita sa isgutanan sa barangay election, katong endorsement ni mo, kay sumala pa ni mo, imong gikonsulta ang katawhan kung pabor ba sila nga i-extend. Kumusta man ang resulta?
3: May mga pabor, may mga hindi. Actually, karon hapon, I supposedly may schedule, no? I invited all the barangay kapitans, regardless of party affiliation, because I really want to consult, no, and hear them out also. Pero I was informed na murag nanad po ila inapatawag meeting. I don't know, no? out of the blue. But sige lang, no? Importante, natay effort, no? Na nag-effort ta, na ipatawag, no? Now, regardless of party affiliation, because we want to listen to everybody.
0: Okay. Pero kung sa tanong nimo, kung kanibang postpone sa election, makaya pa ka ni sa House of Representatives?
3: Kung gustuhan ko, I think kaya nun, no? Na-refer na siya sa committee ba? And then, panahon na nabilin, ang tanaw lang nako dira, ang medyo challenging is pag-abot sa Senate, no? Kahit pag-abot sa Senate, no? Hindi pa natin balaan, we cannot speculate ko on sa mga stance sa atong mga senators. Pero as far as House is concerned, sa subong pa lang ko, ha, sa mga pakihistorya na ako, sa mga kauban na ako ng mga representatives po sa lain-laing distrito, murag halos ako naka-istorya pabor man sa postponement sa election.
0: Okay.
3: No? I don't know kung naalang ko na, na wala na istorya na dili sila pabor, but so far sa ako lang na istorya, no? Pag tuyok ana no, pag socialize nato dira sa mga kaopdanan po, no? Halos tanan akong naka-istorya pabor sila, no? Pabor sila na i-postpone ang election.
0: Okay.
2: Kaya murag inline po ni sa bill ni Senator Chis Escudero nga i-extend ang termino sa ato mga barangay officials.
3: Yes, yes. Kaya actually ang mga nagalingkod subong, labi na gyud ang mga first termer, ang ilang term subong, dili na siya 3 years, no? Kay late man po ang election, di ba? Because na move. So, dili na siya 3 years, no? Less than 3 years na. So, and besides, murag daghan kayo mga panghitabo, no? Sa nasud nato, both natural and even man-made calamity, no? So natural calamities, lino, kung sa mga bagyo, puso kay bagyo, no? And then ang mga flood control na nag-cause of flooding, no? So murag in fact I believe in Metro Manila karon na from time to time suspended ang klase, no?
0: Yes.
3: And even sa house from time to time because kusog pud ka heavy rainfall, no? So a lot of things na, and I think sa Subong, no, medyo ang finances ka sa the coffers of the government, medyo I think hindi amo na ka-abundant.
0: Medyo
3: okay. Yes,
0: okay. Kung masingit lang ako ng question, unsay masulti nimo kay nasaka ko do ang satisfaction rating sa administrasyong Marcos from negative 13 plus 1 so negative 12.
3: Well, we leave it to the people. Ko, I have no comment.
0: Okay, sige.
3: No?
0: Okay.
3: Nagapaningkamot ang presidente. So I think that's very subjective, no? So okay. Once sino nagconduct the survey, sino okay. So I will leave it to them.
0: Okay, sige.
2: Noted. Dari ko ang last din ako ang pangutana bahin sa Dr. George Pirieke Hospital. Unsa ning maayong balita nga bitbit nato gikan sa Kongreso?
3: Yes, approved na siya on third and final reading ang renationalization sa atong Dr. George Pirieke Hospital na mabuhat siya na regional medical center, no?
0: Yun.
3: So ma-upgrade ang facilities, tuwang na mga napondo, and then maging isa ginatanaw po na maging magkaroon specialization, no? Center sa prevalent na fatal disease dire sa Jensen, no? So dako ang tabang labi na sa LGU nato kay dugay naman yun na I could still remember, no, several more than a decade ago na ang sanggunian magsigi na nagpasa og resolution, no, na asking the Congress to pass a bill, no, na para marenationalize na atong Dr. George Pirieke Hospital. So dugay na halos if you can trace back the several resolutions were passed already. So that's why pagdingko nato isa na sa gitrabaho nato, no, kay dako kaayo ang dahi na pundok coming from the city for the operation sa hospital. So in fact is abot half a billion, no? There was a time and I don't know subong kung pila ang allocated din mag-supplemental pa. No, at the time not Vice Mayor Kukoy, 2.5 billion ang budget sa city. More or less half a billion ang nagakadto sa hospital, no? Ang total, no, including the supplemental budget, 300 tapos yung mga supplemental pa.
0: Okay.
3: So kung national samantalang sa Davao that time, no, nagkaroon ni benchmarking eh, studyohan na that time. Yung regional hospital, nag-allocate lang ang city minimal lang, no? More or less that time do mga 20 million lang pero okay. Ang funds sa operation niya halin gikan sa national government, so mas gaan sa LGU.
0: Okay.
3: So madami ang pundo sa laing panginhanlan.
0: Oo. So instead nga ang local government unit mo pundo for the district hospital, pwede na lang nila ibutang karon sa mga rural health unit.
2: Oh, ana.
3: Yes, sa laing ng mga panginhanlan. Correct.
0: Okay. So,
3: then we can just subsidize, no? Ang city makasubsidize lang, makadugbutang lang, dugang lang na pondo, but the bulk of the budget will come from the national government.
0: Okay.
2: Kung was this the first time nga nagkaroon og recommendation para mahimong regional hospital ang Jensen? Sa imong idea?
3: ang resolutions ko.
0: Apo.
3: Actually, ang resolutions, halin pa sa una na, halos, sige pa sa ang different sangguni ang panglungsod, no? Mm. A resolution to that effect.
0: Oh.
3: So, in the 18th Congress, I filed that bill, no?
0: Mm.
3: Kaso ko'y, that time na, ano siya eh, nag-focus ta sa mga pandemic na mga panghinanlan, no?
0: COVID.
3: So, oo. Mm. Then, I think, I believe the Congton also refiled the bill sa 19th Congress. So wala lang siya gid na ano, wala siya naabot sa Senate. And then so it remains a bill, no? Mm. Proposal. Mm. So that's why in the 28th Congress subong ako na po siyang gi-refile, and I'm happy na pasa na gyud ang third and final reading. So it will be transmitted to Senate already.
0: Mm.
3: So ato na po da ditong i-follow up na po, no? And hopefully by the end of our term mapasa siya.
0: Ayan.
3: All before right. The end of our term, Albert.
0: Okay, sige. Kung salamat kayo sa paghatag ni Mokora sa Ugigay. Anong ta? Sunod po na po.
2: Maka-update
0: kami sa imuha na po sa mga lakaw.
3: Yes, ko.
0: O mga
3: thank you very much.
0: Thank you.
3: Yes,
0: thank
3: po,
0: you.
3: I would love to give everyone an update, no, of the progress in Congress. No? The people ought to know it, and thank you for this opportunity.
0: Ay, salamat
3: so,
0: kayo.
3: Thank you very much, Koy. God bless.
0: God bless sa akong o gamay buntag di akin mo.
3: Maying aga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So at least sa Senado na lang
2: we pray nga unta paburan sa mga senador nga unaw-unaan nila nga importante kay ning abutan sa buwan.
0: Senator Bam, baka naman.
2: Bekes naman.
0: Bekes naman. Bekes naman para at least ang pondo sa local government unit
2: matipid na mo.
0: Mabutang dito sa mga rural health centers.
2: Para na yung available diha nga ning mapakan migiro na ano is rural na dili na mo atong city.
0: Oh, kana. Okay, lisod kayo kung maadto pa sa city, dapat, for example, ng Sinawal. Na dahil pag-injection dito sa Sinawal.
2: Oo, di ba?
0: Di ba? Na dapat. Pero sa akin naman, wala naman tayo oras.
2: Excited eh.
0: Ay, ugma, mga Christian songs, inyong madunggan, kay Sabado man ta ugma.
2: Lagi.
0: At tangin ninyo si Kuya Chris sa Domingo, alas 6, kutub, alas 8.
2: Express Rewind.
0: Express Rewind, kinaraan to ya, pang tiguang.
2: Dili na tigulang.
0: Pang-idaran.
2: Pang-idaran.
0: Pang-idaran.
2: Sakit ang tuhod na part, nasa mingkag tigulang.
0: Para tayo oras, katropa Chris.
2: Salamat mga katropa sa pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahin natin, ganatong Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comics. Ang alang tumukpera sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa Chris Legazpi, manamilit ka niyong tanan. Salamat, God bless, takpian, mabuhay ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka ninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi katropang Ruel takes care of you. Love you guys, bye-bye.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, Maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samson Utsia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan. Sakit, gyud kayo bangon. Unya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sundown Plus Gold, mag 1 month na gyud. Sa pagkatinood, okay, gud kang pamatiron. Salamat, Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.

0: Natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Uy, yan ako. Kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Oi!

0: quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katro pa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkuswag.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Okay, okay, syempre, kanyang ito sonata, ito ganito sa mga kabuto sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kaping na glutathione and collagen, o okay, siyempre papagwapa niya, papagwapo mga katropa. Yes, okay, welcome, welcome, welcome, welcome sa ito ang first and final practice. Sa ito ang mga bayot diri sa XFM, nga sus, ginoo ko. Mga haliparot, my name is Master Inek, tanin ikaw wala ko ang duha ka mga bigatla. Nga si...
1: Yes, good morning! Maayo, welcome! Kahit si Toko niya, burnout mo niya mga maring. Burnout
0: sa ba, o, gani.
2: Ay, wala lagi niya yung maring.
1: Pero wala niya, Ajong. Ngayon, sige, kuhan niya, Ajong, ha? Bita, Ajong. Good morning, kang Jong Jong.
0: Jong Jong.
1: Welcome, mga maring. Sa ito ang panangkuban, alas 10:24 na itong oras. Sa ito ang XFM.
0: Exciting!
1: Kini ang programa, mga maring, ang gigagubtan sa isla sa Mindanao. Mga labasera, mga labasero, nga nalamati karon sa nagkariyang mga palingkot. Sa probinsya sa Davao del Norte ingon man diri sa Mati City.
2: Yes. Palayo ko ato ka cellphone maring. Ka ila po dai kuno yon sa bening ka mukha mo naman.
0: Sige.
2: Inyo hapon na.
0: Bela ko mo bela ko nagatanggal pa kasi mo. Kuya ko na maring bi ang ako ang
2: ikaw lang ni bi.
1: Sa bandapit ni bi kay.
2: Kay bro di mo po abot po sa buwa.
1: Monitor sini tabo kay bakoy monitoring maring.
2: Ade ay. Ani magani pa sa live.
1: Asa mo ko na bitos lo kanay kong headset. Uy, nga, wag mong kuy monitoring.
2: Grabe, makabongol mo, ginayin. Oo, ginayin, makabongol. Uy,
1: diri, ha?
2: Ay.
1: Patas look up ko, B.
2: Grabe.
0: Hala.
1: Kaabot, hindi ba kaabot. Uy,
2: grabe. XFM. 95.9.
3: XFM. Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: X FM.
5: Sila nga, tunuhan ta kami, Tsyorong.
6: Layo mong kung anyo bataan sa nabunturan na magkita.
5: Aba,
6: aba, aba, aba.
5: Aba, Tsyorong ha. Anaman naman na yung mga galingon na Tsyorong. Kung anyo bataan kayo, basing mo abot rako niya galit. Ha? Basing magkayong kong kakoy, tinuod yun eh. Ay,
6: manirood
7: yan. Manirood yan. Ayaw ko piyansa, Tsyorong.
6: Napa ni parintis ko.
7: Basing mabino, tanang kurang lastiko ni mo din ha.
5: Naraba ko yung mga parintis ko postila na. Basing, adorabi ka na nyo bataan din ha.
7: Na, din. Delikado ang rabiran ani, marabir yun ni.
5: Oo, ganun nga. Mana, mamuha ka ba dyan kong bukong?
6: Makaano yung kalami, maninimayot.
7: Buha ka mga nitong bukong galutulutaw sa pa.
5: Thank you for watching.
6: Magandang umaga. Huwag kita.
7: Ay, Tagalog lagi ka marin.
6: Magandang umaga, mga katropa beauties. Happy Friday watching dito sa shop. Aglayan, salamat. God bless from Tinanbunan family.
7: Yes.
6: Buong taon, lantapan niya. Yeah. Heart-heart, tulog abok.
5: Aba.
7: Sige, kaya masaya, makakagin yung sabiha sa lantapan po. Hindi, maihawan tag kandit.
5: Yes.
7: Ni Ate Josefina.
5: Correct. Uy, shoutout ako dyan sa Kuan Jinsan, si Misty Koy. Aba, laman ka niya.
7: Imuha din na si Misty?
5: Oh, si Misty. Mama lang, ako ko pala. Kasi kami sa pamino dyan sa General Santo City.
6: Good morning, Maya. Si Misty.
7: Ay, yan, Misty.
6: O sa imini sa T.
7: Masa ba niya? Mauna ka itong nanguyang mga tiguang laki?
5: Dili na ma. Oh,
7: mama sa tondo yung adlaw.
5: Alay, nila ini siya. Alay, siya rin ay Misty Stibok ka Pilipinas. Masa rin ay seriahan eh.
7: Siya ka. Ay, mulaban ka. Nakakaya magkuhan na na.
6: O sa may si Misty, Mistisa ni?
5: Mistisa.
7: Mistisa lang.
5: Oo, hapon.
7: Hapon.
5: Ohayo sa iduso. Ohayo sa iduso.
7: Ang bimbin ako, Mistisa Laki.
6: Shout out sa mga taga Mawab. Happy araw ng Mawab. O sa sidecar driver diya sa JS Nagtorno. Aba.
5: Aba.
7: Aba.
5: Salamat kayo.
6: Joel Del Gragon.
5: Shout out sa mga taga Mawab ko, no? Aba.
7: Ano yung shout out po niya kanilang taga Mate ng mga driver?
6: Bao-bao.
5: Sige.
7: Shout out sino diha. Ayo kalimtig yapon pa sa pag-inom diha sa inyong pangbara. Pangkalso.
6: O sa manasiya.
7: Ang kuwan, ang turbo ang kuwan. Male enhancer.
6: Aba.
5: Ang galing niyo talaga. Ang galing niyo talaga.
7: Sila lang yung bahala, anak. Ipamatod
6: ako, naman ako nila. Ako marin, nag-inom ko, anak marin. Naglisod na akong ipit marin. Oy, kayo mo diskuhag man marin.
7: Ay! Mulugwag yun, Mare.
5: Mubang siwag.
7: Ginanak, siguro ka, Mare.
6: Kung ako yung mga show, di ko minam og turbo kay muliskog ipit, Mare.
7: Hindi, ay.
6: Kanang gamitan
7: ako. Nailagis ako, Mare. Hindi, ako amang malahibo ang mga
6: kanang gamitan ako.
7: Kutuskig.
6: Kanang ganyan, mapalit din mo sa...
7: Lison na kag-ukay, pangitaon.
6: Ang imo, ha?
7: Oo, kaya ang malahibo man ang mutuskig.
6: Pagkira kayo kung si Kuan, si Sir Ralph na, umu ko nakit anoy.
7: Uy!
5: Ama, gikwan na din si Ralph. Ay, okay. Tama, gigiukay naman si Ralph hapon.
6: Okay, siya.
7: Napil ang hiwa-hiwa.
5: Ala, eh.
7: Atong boundary si Etmi Games, naapil. Prigilu ka gito, master.
6: Napil na ito niya itong kwento marag panit sa siko.
5: Ah, gikwan.
7: Kamalo ka sa English lukot, na panit sa siko?
6: What is that?
7: Scrotum.
5: Aba, scrotum. Muro na siya ka ng Latin. I-Latin mo na siya.
7: Scrotum.
6: Si Richard Gary Ferraran, gawatsing siya.
5: Aba, silaw lang eh.
7: Gawatsing mo muro yung bayot.
5: Bayot yun, no? Grabe yun yung bayotan nilo.
7: Bayot, pampun na. Kinakakita yung laki ka ito ni Agida. Ano siya? Wow, lawas doon na.
5: Lain yung bayotan ni kay Maraga Mangulata man.
7: Wala pa siguro nakabalo yung asawa na nga. Lain mo kayo na tinagdang sa laki.
5: Oo, pahinayos. sa na imong kuan nimo diha, amo ra magagbungol oi. Okay, mangantara tawon, mangantara tabi.
6: Oh, kana mga request diha maring ilabay na lang.
5: Asa man lang man naman ta nang curry, sunod na pud nang grabe po. Mao ba kay pagsugod putlon man nang ugat nato ani nila oi.
6: Curry na pud.
5: Ah, curry sigero ta curry-curry adi oi.
7: Ah, si curry-curry din. Ang mga guwapa sa mga Marites oi.
5: Ah, balano, Pablio. Ah,
7: Pablio ha.
6: Lain po dili nga di mahalin ko din.
5: Correct.
7: Korekong, korekong.
5: Sige, be, tog-togi ko na media, be. Sa may yung katahon ninyo, be.
6: Ah, si Dia Darian, siya, ha.
7: Ano siya pa na, Dia?
5: Ah, ikaw, pag kwasa ka, primerong first song mo ni.
7: Ah, primero na ka first song.
6: Jeep, Jeep, Darunday.
7: Una ko na
6: ikan. Oh, si Darunday.
7: Ah, si Darunday? Ah, si Darunday?
5: Ah, gani.
7: Ah, si Jeep, Jeep.
6: Sige. Shout out ko sa Divine, saan eh? Chavez? Chavez?
5: Divine.
6: Si Jeep, Jeep, Darunday. Tigun sa manini ko, an.
5: Ako, tigun sa manini, Karin.
7: English man, maring, basta ka maring.
6: Chavs.
5: Ay, nangkot.
7: Ferrari, nag-Yapon, is watching Yapon?
6: Bantura ka peting inita kay ni Baba ang adlaw na Anastagom nga nag-DJ. Aba.
5: Si lakas tama daw kang kwan bita. Katana dia maring darya.
6: Lakas
5: tama. Si kwan toto pirarin.
7: Kuya po kang tama dia request ha.
6: Si master na makanta. Si master, pinaisan ni doon niya sa
5: mga sa. Bia ko kanta na be. Sila loko yung tanang lakas tama bang. Kuya na mawala.
7: Ayaw naman.
6: Ano na kanta mga maring? Ato di ka na ito sa Santon Vitamin C. Arang mas malami ang isip.
5: Mag Santon Vitamin C. Check.
6: Pamatan ila sa nakasanton vitamin C.
5: Check. Asama na tong icho. Check. Okay.
7: Bigi pa kamay para lubong.
6: Murag sa pirido lang.
5: Check.
7: Oh, kana.
5: Kana.
7: Eh, murag nasa hot legs. O sa simi.
5: Aba, simi.
6: Lasari sa street.
5: Murag see you, simi, anak. Lay, mga igat kayo mong ha. Para mong mga taga-kuan. Sorry, mga bot.
7: Sa Simsim? Unsa ka ito yung mapangalan diya? Kanyang, nag-request og buwan? Sorry, bilog na naman ang buwan.
6: Bilog na naman ang buwan.
7: Sisporag, Simsim is yun. Sa bato yun, Jim, Jasim, Jasim.
6: Taga San Frans?
5: Okay, sige. Ay, sa mapag-istorya kayo. Importante yung request ni Toto. Ikaw, wala ko rin na-kwanan diyan. Na-kwanan ako na yung libre.
6: Ladies and gentlemen, Master Inay Tanini.
5: Palakpak.
6: Sayang kantang,
7: Lakas Tama. Na. Siya ay nawawala.
5: Ano yan, from, atong inidikip nyo dito sa taga Jinsan o taga Paganian na.
7: Shout out sa maring sa mga si Warlito Lanasa nga nag-duty sa Picas Brand sa Highway 23 gas station.
5: Aba, bisa ko yung pinapuntana ha? Bisa ko yung pinapuntana.
7: Kagaya, siguro may taksakalitro din ha?
6: Kaya hapit na may mga empty.
7: Agani, isakalitro okay na may.

0: taga ay si Sansin eh, ay itong taga Bayugan.
1: Ah, Sansin.
0: Ah, tsaka nito, go.
1: Abi, sa manaya.
2: Ang si kanta niya di habi. Eh.
0: Bilog na naman ang buwan.
1: Abi, kanta.
0: Go Sansin.
2: Okay. Ala na outro lagi ang tingog ni Inay Tanini, maugyod na iyang tinuod nga voice actor, lagi ka ayo ay.
1: Baki sa man na.
2: Si Alano Pablio.
0: Aksyon ka kaibo ka.
2: Alano
1: Pablio.
0: Siya man ko na kanta sa My Way.
1: Ayo dili oy.
0: Ay dili di ay.
1: Gusto kong i-repat yun ninyo sa yogyo. Kamu na kanta sa ana, pasang sa.
2: Maroon aksyon ka diwi love si Alano sa iba, basi gusto sa mag-isumpay.
1: Ianan,
0: Basi ko yung third
2: place siya.
1: Okay, Tia Daria. Go Daria. Go Daria. Go Daria. Go Daria.

0: Kapoy naman ang ilang mga request. Oy, kapoy kayo.
1: Ano, nag-request niyo. Katasan niya, Sweet Child of Mine daw. My Guns and Roses.
0: Isa-isa kay Bro na naikuha na yung musaka.
1: Aba, naidayo.
0: Ay, nagsuot pag nagtay pa.
1: Aba, be, ang dayo, be, naidayo, next. Say dayo niya.
0: Naidayo,
1: isa ko, sunada ko na ng layo hagod.
0: Nagtaon pag nagtay.
2: Nagtaon sa
1: ni kaunsa.
0: Ay, nagsikop sa basoy.
1: Aba. Sikop ang basoy sa wala.
0: Grabe, isa ka bandihado ang gudala.
1: Aba.
0: Walang makuyawat. Makuyawan na ang pangayawan, ani.
1: Kuyaw ni. Ang sama, ang basoy niya. Ready na ng basoy? Okay na ng basoy niya? Okay, kuyaw. Ah, pagpuyaw niya itong dayo na ito sa basoy ni.
2: Oh, sa naman
1: niya. Ah, wala sa. Si Chalob Mayal namin, kantahan niyo.
2: Gabulot sa manin
0: niya. Si Chalang Giyapon, imo, ibukaw.
1: Imo, honey?
0: Dili na kuha na.
1: Habi ako kantahan niya,
2: baby. Pina Stanley Duenias daw.
0: Si Boy Sabaw daw. Ay, pa si Kinney to, Boy Sabaw.
1: At least si Kinney, di angko na. So, congrats, Bunso.
2: Gahapon sa Giyapon.
0: Congratulations. Welcome to the club.
1: Ako ka, ate, sa ko, bayot ko. Siya nga ako, bayot ko, sag ko.
0: Wapagana ini noon, ito bang nagin siya.
2: Ito na kayaan na kayang pamati niya. Gaandaan niya.
0: Dire na makrupihan sa angab. Iandam na na imong kibot.
1: Alright, aliyan na. Sweet child of mine.
2: Panakit ng mga daan.
0: Ipalingin lang to kay Squareman to.
2: Galing kantahan mga mari. Atot ka na to sa Turbo.

0: Esa, Tamaná.
1: Ah, tama na, grabe.
2: Ana, si Rodel Reyes, nipirada na po si Master. Kuya, sa din taga-tibong ko.
0: Ay, taga-tibong ko, si Rodel Reyes.
2: Di ako na siya, si kanang magbaha, di ang siya may tiglimas.
0: Gusto mi maminaw sa tingog ni S.M. Arnel Cortez, founder sa Aguanta Party List, pakantaha og My Way.
1: Ababe, abe, dayo, dayo, dayo, dayo.
2: Na nagini delegate to agi kan agini request.
0: Agi ka request ha. Alam
2: mo. Ah, sa gusto maminaw sa tingog ni SM Arnel, founder sa Aguanta Party.
1: All in one. Ah, ayan na may way, ayan na may
2: way. Adire na siya sa my way SM, ang iya daw end of the world.
1: 76, sa request ni Mari.
3: Ato lagi yan nga sunod semana si Master Magdaster na.
2: Ay, kanaka. Ah, okay.
1: Kani si Mario Gear, kani si Mario.
2: Halos na lang ako ng comment ng God.
1: Kaya kamo ba?
2: Gusto na nila makita ng dalaga na ka. Ang title sa salida na dalaga na si Lula.
1: Kani si Mario, pwede na ba ako kamutan na ulit, ay? Ikaw, hindi ka gusto kalinaw si... Kani si Mario, hindi siya gusto kalinaw, yun, oh?
2: Ayaw na nagigupa diya, Rubel, ang baha. Matod pa ni BBM, isulod na nagsako, kay ipunin mo na.
0: Para magamit sa ting init.
2: Ah, para magamit sa ting init.
0: Grabe lang tip nga pangunan. Ato sa pangunan ng kanong istorya niya.
2: Ah, check it out. BBM, kung saan mo may istorya ng ba sa tibong ko, BBM?
1: Ay, imo po na, si BBM. Imo po na, bong.
3: Ayun, ma.
1: Okay, katahin na lang sa utok ng request niya.
2: Ah, Maring Erika, request kay Ribi, please. Tantahan, Maring Erika.
0: Ayaw ko yung kumagit.
2: Sorry, Miraluna Dinglasa.
1: Sige naman ang kakiri.
0: Sige naman taano.
1: Sige naman ang kakiri. Ayaw
2: mo na po. Baruan na po siya.
1: Kiri 1, baruan. And si Baruto.
2: Baruto.
0: Si Miraluna Dinglasa. Lahit lang bi. Ayaw ko ganang lahit ng kanta. Kaya ako ang kantahon.
2: Ayaw na nga ng kiri. Kwan lang.
0: Mabilak po.
1: Ayaw lang mga takas po kayo. Matay po.
2: Quarry. Kanta na sa quarry.
1: Quarry?
0: Quarry, nadakpa naman to.
2: Quarry!
0: Padakpa naman to eh. Padako ba itong kuya? Alam ko ba nga may kalimot yan sa inalo na to ang pagkinabuhi ha? Iminti na pinaminti ang pag-inom. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga marin doon isang cup nga malunggay, ampalaya, garlic, espirulina o mangustin. Paalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian mga maring.
2: Yes. Ano pa rin dito? Erika, kantahan ko ng chandelier bi. Angal ka na ha? Dili na kiri. Chandelier.
1: Oh, grabe pala.
2: Mas bukat-bukat na ang kamay.
1: Maring ha. Kaya magkailan ni maring.
2: Kaya.
0: Mabidlak po
1: ito. Mabidlak ito tayo. Ang kwalanan niyo, anesthesia na. Mabidlak. Ay, kada mga kwalanan. Nag-iperahan biyan eh.
2: Ipagawas ang imong palsito, maring.
0: Maring, mahuso itong iodian eh.
2: Sa mga pinan na ayod ni Maring?
1: Oo.
0: Ipit ba sa iyong matris ba?
1: Sorry ka, lahi man ko niya yun. Dito man ko niya sa lubot niya naging pampilit. Injectable mo niya ha?
2: Ayod.
1: Ay, kanang nga, ayun lang po nagtakas ka. Ayun, murag. Murag din naman mo kanan. O, kani, under the same sun. O, kana, kanta. O, kana.
2: Taas mo niya po.
0: Kanta na doon eh. Ako
2: bin. Kantahin na na. Ato ipasa rito sa
0: bugao. Under the same sun. Under the same sun.
2: Udawat na pag ito'y pinipinti.
0: Ako ba rin, hindi ko nakakantaan yung Under the same sun. Wala pang makasiyat pero kung request mo ganun siya, go na lang.
1: Ha, ganun.
0: Fearless with a whisper, kantahan yung not na so nga ba?
1: Si SM, kasi si Ine Marie, di kasi ka ng kalinaw, no? Kaya nga, di kasi ako nag-peace of mind, dahi. Ikaw ba? Grabe ito kay Kaday.
2: Fearless with, dili niya makanta sa aksan sansin, kaya mali yung spelling.
1: Mali yung spelling, ano, dili niya makita.
0: Di matahe.
2: Wala na, lisod pangitaon.
0: Gawa na, kanta na, gawa.
2: Automatic kitchen. Atomic.
0: Taas pa yan eh, Maring.
2: Bugo. Atomic man na ito eh.
1: Bayot na ganin, nabubo pa.
2: Automatic.
0: Ano?
2: Automatic.
0: Ganyan na para sa ato Grato Santon Vitamin C. Bayot, inilin.
2: Talang bayot, oh. Pula na po kay Ngabil ang bayot, oh. Tara, oh. Nasa sa amin.
1: Aba.
2: Adre, oh, sa Picas.
1: Asa.
2: Oo, matakita.
1: At least,
2: declare na siya.
1: Sina?
2: Backward.
1: Sorry for never cry.
4: Hindi ko kasi ko.

0: thank you, Kayo.
1: Okay.
0: Ano pa si Remy mo kayo sa sukat-sukat? Karoon pag ikanta akong request.
2: Oh, sige, ka-request ano di?
0: Siya, doon kayo na doon kayo sa sinig-request. Wala niyo mukhang tahad daw.
2: Haba, si Remy, mapasubo kita ani ba?
3: Si Rodel Reyes kay, may kayo matalo-talo. O kuha ko doon kayo.
2: Ah,
3: Rodel Reyes, isa lang kakao kayo. Isa lang kakao kayo. Latik na kayo.
0: Ano pa si SM Inday Marie? Una, undang ko na ito yung hookup sa Marasulayaw. Binaprang ka hindi man kang tao ang chandelier.
3: Ang pagpalita mo diyan sa akoan, balin siya ang chandelier, may Demare. Naman diya, nada sa Robinson, no? Naman diya. Naman
2: diya. Isto dahil sa Marimbi, kanigaplastad pa ko na rin.
3: Sige, so, mukhang tapat ako sa mga
2: mga. Birahe niya. Nakanap, oh. Nakaisa.
0: Careless whisper, birahe na, okay. Maling spilling, ato na lang yung kantahon.
3: Asama, ikaw yung kanta na.
0: Atong kantahon na, ikat-ikat kunta.
2: Oh, sige, go. Kanta sa
3: sige, kanta. Go, Darya. Go, Darya. Go, Darya.
0: Nanong kayo,
3: oh, be.
0: Ay, kani bahala din sa chandelier sunod kaya na.
3: Ah, sige.
0: Nag-order pa man na sa Shopee SM.
3: Dito lang ka sa kuana dai pagbalit og ning kuana ha, chandelier diya sa may Balinsya. May baligya diya.
2: Sige na kakapusog Darya oy. Sige na ka kuana.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparento Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Manong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: It's a

0: FM.
1: Exciting!
2: Να μην πάγουν ματιάκ τη στιγμή πλά.
3: Zampa Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zampa Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subangan. Isip ko sa kasiklis, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3 kaya namatikta na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkit-kit ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kahit man lang nausabag yung mga nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man lagi?
7: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka? Sino?
8: Turbo?

0: Abotika Nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Sir, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: tu di.
1: Uy, tita.
0: Tugnaw ka ayan, no?
1: Piting inawas to, diba?
0: Tap, hatlo kang baliti diya ba? Nangluwa si Harvey diya. Nidaku ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti. Nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka tap?
1: Mangiis ko para buda ko punin ako.
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
3: Aduna ka ba isuliran na dili imo mapasaan na ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erika.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakukuha pa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa ko ang pagtahod kaninyong tulo mga maring. Napinagyod sa mga suking ting panubayan ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Ako di ay si Rhea. Nagpuyo din sa may duhali, Davao del Norte. Nakoy bana nga si Roy. Kani akong bana nga si Roy, mga maring. Kali siya kaning abroad ni. Usa ni siya ka kining OFW. Dito sa Qatar. Mga maring, kaya akong suliran karon nga gipadangat ako sa inyong biyanan, kay gusto na ko nga tagaan ko ninyo ka ng kahupayan basa kung gibati karon ba kay lisod kayo ning makabanaka o kaning wala kaning kanang kaaliwaros ba kalingasa way klaro nga unahuna walay saktong desisyon tungod lagi pod kay tungod sa iyang mga ginikanan nga muraga spoiled kay ni siya ba. Para masairan yun ninyo kung unsa gyud unod ni akong sumat mga maring, ingon aning mga panghitabo.

0: Ni apa tu cukup lang
1: aikun.
0: Lang okay. Bala cukup ni mo lang ha.
1: Mayo kayo
0: Kimingaw na cukup lang.
1: Mayo ka na tunong ka na pag-abot mo ka ng bugna-bugna sa pampanahon.
0: Lang ka lang kan mo. Wala lang way ako gusto mag-ulang.
1: Ibutas na bag ni mo diri.
0: Nagdala mo kani akong malit bag ba kaning malitag bag.
1: Dili na malita?
0: Malit bag.
1: Okay, pang nagpalit pi ako og turbo.
0: Lang lagi. Lang.
1: Lang dai aton
0: tawagan. Lang may aton tawagan. Ikaw pa na lang gani ko gadugay-dugay. Nakalimutan ka lang.
1: Nakakuha na ko lang uy.
0: Palang lang.
1: Kalimot ako, sorry lang.
0: Bitaw lang ha. Balo ba yung kayo? O, pakikus Camel ba?
1: Nya, sa plano ni mo lang kay da atong bahay baya kay manunun pa mabalis pa ka sa abroad.
0: Sa pagkakaroon lang ako lang okay naman kayo ko kay dugay-dugay naman ko dito ka ako na pwede na siguro niya ito ni nga kay kung hindi mahuman lang dito ta sa Bagita tagbalay lang balay ito naman ito balay sa kuha nga ikagaw dito dito ta kapo ito balay ito sa pagkakaroon dito sa ta sa compound sa kuha nga ginikanan lang.
1: Abi bago na ako tuneng humanon oy kay di ko ganahan nga makigipon sa imong ginikanan kay gusto na to nga maglainta kay
0: ay ayo pagilala lang kay ako man ang parents
1: gani ba kanang halimbawa kanang mag-jerjer ta madungog ta.
0: Ikaw magugay mo siyagit mabugugagod ikaw magkakuan po ka na yun maigo lang kay kasulo-ulo mo kung kanay ka buot nga na yun ka
1: alangan kay kuan mo kay kag mga style.
0: Mga na kay kibalo mi ka.
1: Seryoso din ka mabalik sa abroad?
0: Dili lang ko mabalik lang kay magsuriana ay pa mini lang magsisyunan pa naman sa kung mama o papa lang.
1: Papa na po, papa. Sige na makapalabanan yung papag mama. Uy nga, dako naman ka.
0: Sus! Palang lang, Rhea.
1: Mabalog sa ito ang kagalingon na ito. Ano ko tayo, pamilya na good ta. Kipakasla na good ko ni mo lang. Layunan ni mo lang, uy.
0: Lang, ayaw paginana lang. Ako lang ginikanan lang. Kailang maminaw sa taanan nila. Kaya sila may nakibawa aling tanan. Okay, so mo ato ko karon mag-jirja sa takadali. Nga, pagkaman, ato sa ako dito sa pagkaman, ato ko ilang papa.
1: Ha? Ay, lami, uy, lami.

0: Ayo kay
1: sayo. Ayo kay na amo.
0: Sayo ko kabot diri.
2: Ma, amin ko ma.
1: Kalayagas ha, kalayagas Ginoo.
0: Amin ipod ko. Ay, nako.
2: Para diri lang, lingko lang sa diri lang.
0: Maing hapon, mapa. Ay, wag yung paglubati nga siyawa siya ko. Oh. Masa guwapa doon kayo.
1: Wapag yung kayo, yun yung bataan niyo. Tangka doon niya. Kuhan kayo niya. Kumusta man ka, Ria? Mura ko, karoon na ka pakita nga, kuhan, na, niabot na si Roy diri. Pagkikag abroad, diri mo siya kayo bisita-bisita di balay.
3: Busy, mangod sa bahay, maoy. Kanya, di mo, angay bisitahon kayo, di mo mong pinariso. Kaya sa mga makaad ko dito sa...
2: Grabe pagka maga istorya ng akong amahan. Ayo paginan.
3: Ada, kababi anong sapot ko ng imong mga desisyon imong depende ang papa ni mong mama.
1: Boy no. Sa may imong ako nakoy gusto isulti ni mo Roy. Uso man kana ma. Naga sabot mi ni papa ni mong ay na siguro balik sa abroad.
0: Sakto mo na mo gisabutan Roy.
3: Nya. Decision ba nang mabalik ka?
1: Pa, ang problema ni pa kayo. Huwag ko'y problema pa. Basta ka mo ma, o pa, huwag ko'y problema na. Kabalo ka, Roy. Naman tayo tindahan. Pwede naman ka kami may mo kuhan sa inyo, ha? Kanin mong anak. Kami naman may mo kuhan mo suportaan, ha?
0: Mabuhi problema sa ako kay kanya itong 30 hectare yung kaumahan. Nindot magod akong kuhan kay sinaw daw tim kasabong.
1: Ah, magani sa kwan na ani. Asa may mangusto day anak, Roy?
2: Magani, simpre ma. Gusto ko ka ng sakinan. Eh, gusto na ko nga makakuang ko.
3: Anawa na, nangandoy ka sakinan niya. Di ka mabalik sa abroad.
1: Ayaw ka bala ka. So, ay, nai... Naibiyos itong, ay, una tago ka itong, nai, kwalya, ka lang atuyo tawigo. Katong wigo, atong paliton. Kaya palito na tayo. Ako'y bahala na. Di ba, di ba, pang?
0: Sakto, doon na po. Tinwellers, ito ba sige, scrap na doon to.
2: Ayaw to kayo. Palito na sa mga bigo. Eh, haka doon, hindi. Palitan ko ninyo, ganang aga. Good sipang? Ha? Umang?
0: Umuwa nang nasabutan na mo si mong mama. O, sa may gusto ni mo, as is.
2: Kalang knockdown lang.
1: Anak na rin, ikaw ba'y magpag-convert na dito sa Afrika Sunbila? Ayun na. Magpalitan na rin ito sa James Garmoto. Magpalitan na rin ito sa
0: kanan. Malaking pintura kung nangumahan na ito, tatagang matagsabi.
1: Pitaw, saan mo nang kwarta na doon rin ang sinakuman eh? Hindi mo na ito na yung mga kwan eh. Hindi mo na ito na yung mga hurot eh.
0: Ipangtaya na itong tagdibok 20 na kong tinigom.
2: Salamat kayo ninyo ma. Salamat kayo. Atong karoon na...

0: Sige, sige na kay. Ato sang tundukan niya itong panagisigot kay mangaon sa taglamian kapag kaon.
1: Sipa, sipa. O saman, ako ba yung ako yung gasto pa?
2: Ayaw na, ayaw na. Kaya siyempre, kay pinanggake ka na mo, kami lang may mong gasto din na.
0: Kagkatamay, simong papanganunahan mo. Sige, mangaon ta.
1: Sipa, sipa.

galing, naglagot yung ko, kay abot pa lang galing niya gikag abroad. Nato din sa iyang ginikanan. Muna di ko ka na makanana sa kung ginikanan ba kay aso kong ugangan kay maglagot ko alin nila kay burami ka nang guwan. Oy, ka nang grabe kay sa mga ka, boy, dili makatindog niya akong bana sa iyang iyang kagalingong tiil kay siyempre magsalig mo po niya akong bana po kay ka nang ganahan sa daulims. Puto kay palitan ko yung sa kanan sa kasari may mga bot. Maabot mo yung kaning padada. Maabot mo yung kaning tagum. Maabot mo yung bisag asa. Puto ka lang yung mga amigo sa nga otro pong mga tabalos-los kayong dako. Sipo galgal o ginani mga pangitabo.

0: Bravi, il prego, appo che non so che ne prego.
1: Ah, oh, sempre, sempre.
0: Bravi.
1: Insomma, andavo
0: con... Prendi, prendi lì.
1: Asca, narra lei, di tornare con il pesco amico, ne.
0: Ah, poi di tutto che io, però... Qua manca anche il bulba, chi bul?
1: Oh, è Vigo, man, Vigo.
0: Cane.
1: Oh, so che da cane?
2: Come era, ma so, da...
0: Ho compagnato qui. Dipende, ma sa che tu, gran, hai che carga, ma...
2: Lì, sì, noi.
0: Gran, con le cargadira, se li con.
2: Lì sì non c'è che ne dico, non
1: c'è che ne dico. Non c'è che ne dico, non c'è che ne dico, non c'è che ne dico, non c'è che ne dico.
0: Tipo di bagai, si mo' apprezzi, bagai. Ancora poi si mo' sicuro, bius.
1: Bius?
0: Bius.
2: Spilling the
1: bius. Pila ka bius,
0: pila
2: ka bius ya.
0: 100 bius. Ito previo, sa to. Ito nama to'y compartment ng dako, pre.
2: Parang nindot.
1: Sabi sa Jesse mo, pre?
2: Ako lang, lisod po ka itong para spot sa kena ni GM. Itong bios lang.
1: Bios lang. Ay, ma, ay, ma,
0: okay na bios. Okay na yung bios. Okay
1: na yun?
0: Pero kanina yung mga gawin, yung likod, wala eh. Wala na yung masudlat yung likod. Buktot man eh, pre.
1: Nagtay daw, lain kibol bitong kayo bitong.
2: Ikaw, pwede na siya kinala mo, abroon kay... Adunahan man yung mga magpapa.
1: Eh, wala eh.
2: Ano, abroon niya. Sumtaon.
0: Abi na lang, may mga magpapa.
1: Eh, lagi, pero kasi ko ka, kung ano lagi kayo
0: eh. Ilis siya, pre.
1: Ma, Silmer mana ni hey asal ban ba si
0: pre
1: sa mga ngamang gwi mo man nga kuno nako mga amigo ko
3: ikaw ba mas makan siya saya makakwarta mo rapit kwartahan kay natag rabis yung papay mong kwarta
1: eh nagagawa na lang kasi sa bangko eh pa kinali lang nila nako isulti ni mo ba lisa to ni to sikanan lang
3: sa ilisan nga kanindot anawan eh kanang asang pailis ni mo ana
1: bios
3: ah
1: Bios lang kay.
3: Ayaw nang bios kay Yus sa mana.
1: Lang, kapalo biya ka nga. Kapalo biya ka nga. Kapalo biya ka nga. Lain kayo, dako kayong tao niya. Pagkuman, hindi na doon yung magkuha. Diba?
3: Masa man ka lang. Uy nga, hindi man ka makontento anang ginatag sa imong aman. Ilisan pag gini mo.
4: Ayaw ka gool. Ay ka gool, Roy.
1: Ah, ma, narin ka di ama.
4: Sakto. Minaw rami diri si Gawad. Minaw rami sa inyo ang ako, Loka Bildo.
5: Mahagod mi nga maglalis mo, good mo ng inyong mga property.
4: Anak Roy, o sa may mga problema niya ay?
1: Ma, kaning ako ang kwan, ma. Sa kinan ba kay, i-swap siguro na ako ni? Kanang i-swap na ba? Kanang, ilisa na kong bios ba?
4: Ah, pwede man. Kanang, sakto kita kayo. Masiga na magkaidungag siguro na siguro. Pila may dungag ni mo na.
1: Oo, kabalo sa'yo pila dungag ni ma pa.
5: Ngayon nagpadungagan ng atungan na. Kung sino may tawag ka, oi?
1: Pa, pasiga. O sa may mga plano pa? Ikalay mo dungag?

0: sempre pinanga ko ka na mo, God.
1: Ito nga.
0: Saan na si Bibi Bunjing, we?
1: Pila pa rin yung kasitan sa biyo si Mug Paliton.
0: Kung nasa nga ito dito, mga tanan lang ko naman ko'y nakita dito.
1: Abag subaya siya.
0: Sumaino lang ko ito, kumigo lang ko si Juan, si Kinit.
2: Na, ambot, ma, pak, inyo nang i-spill terminte inyong bata, no? Inyong anak, bisag tiguang na. Ambot, usay kagmaon sa mamayin
0: mo. Ayaw pag inana, Ria. Ayaw pag inana.
2: Ambot, pilami.
0: Dali. Tanawa.

0: ni akong yang kwalo eh, kay sugot pa din akong banaway. Wala yung sarili ni Sison yun. Kunya pa kuman, nakapalit yun eh, ang ikuwag yung kanan portioner yun. Wag yalang alang. Muto mga maring, nakatrabaho siya, kay nagpa-apply mo na ako siyang trabaho. Pabuti doon sa mga pilakabulan siyang trabahoan, inani mga paghitabo. Bago na kay Kadya sa imong gitarbuan gani sa kwan? Yawa na ka?
1: Anong yawa mo rin ako ganak?
2: Ma, binagong muyon mo na ako, ma.
0: Dili, dili. Nagkalimot lang ko.
2: Oh, bitaw. Bitaw ba sa ilo akay ko ninyo eh?
1: Roy, sabas sa kong gingon, di naman kangay mo nabahulong. Ikaw na'y maggalaga sa itong mga pananom ng mga limonsito kay sa tulog kabuhan na ako pagpaguman ay ako nirihan nga sinambungbungan itong masandaon.
0: Sila malakaw sa bibig. Malakaw sa talibang matarong nilang ang banbi, matarong nilang linyada.
3: Ikaw ba? Ang sa tatanong lo ko ganina nga mahawa na bukas yung trabaho? Kadali ba ni mga pulak trabaho? Ano sa mga taong karoy?
2: Wala mo kay ano yung mga disyan. Di, maglagot ko sa kong amo dito lang.
3: Ano mang lagot pa kasi mong amo nga?
2: May mga sigong drive na kong amo na ko. Kanya pagkuman na, magpull ako kapil. Kanya, narabang na yung mga chats sa yung mga babae. Di sa mga chats ko ah. Kanya, makuhaan ko ba? Di ko ganahan, may nalala lang.
3: Ikaw ba yan, Reno? Hilom-hilom lang ko, basi nagduda biya ko nga dito sa abroad, basi nakakuan ka dito kuan.
2: Hoy, magkuhaan na, oy!
3: Mga Arabiana dito.
2: Wala ko yung ginahanaan dito lang, oy, grabe pa na yung suryahan
3: na. Nga naman ito pagtulog ni mo nga, tanaw na ko yung mga kanya, iris ng mga markings.
2: Ay, alangan, hindi ko maligo. Maligo, madyo ko, mamasa mo yung mga markings niya sa kalokalo. Ayaw ko ba na? Nihawa ko dito lang kay, kala kong amo na ko. Saan ko permintin sa iyo asawa?
3: Ikaw, timan ilang yun. Madawat pa na ako na imong utro-utro ni mo ka ng kuan, ka ng mga hilig ni mo sa imong kinabi mga desisyon, pero kanagan naman kita kaglay babae. Putlong ko na imuhang
2: kuan. Dili na mahimo lang. Hey, ako lang, sortihan ta ka lang, dugay naman yung tagayta lang, no? Wadyo ko nakabuhat ni mong inala lang. Muhawa na dyan ko sa kontrabuhan kay, akong amo na ko lang iba, pulaw ko ka na masigig, may biyahe. Di ko ganahan ba? Marisign kay kong magani.
3: Abala, marisign ka, oy. Basta timan ini. Kana imong gidada ako lang gidabhalag gamay kay na.
2: Sige.

0: Bah.
1: Aray.
0: Saan naman kuha niyo yung tungkuhan po eh?
1: Eh, so yung gilay na mupod niya akong baby boy.
0: Well, Papa, dito ba ito nagpuyo rin, di ba? Balobya ka nang magipuyoan rin pa nga balay pa ngayon ay jatot niya nga kasundalo.
1: Ah, mugi niya kung ganyan si mo dito rin mupuyo sa mansyon.
0: Bah, nag-ingon mo ko ito, amigo, na ko pang skinit pa nga, mga bukuhan na pa? Mga lamin ako, abroad ba ka lang? Balik siya ko abroad ba?
1: Mabroad gikan ka sa abroad, dyan mahundang ka, dyan mabroad dapun ka.
2: Ah, sige Roy, pagkuhan abroad Roy, kaya support aming papa ni mo.
1: Ah, ano sa mong puli mong kanding trabaho?
0: Pare.
3: Ay, gabi, tay!
1: Kisa mo ni mo ni ba?
0: Si Kenneth.
3: Ay, ako may...
1: Mone si Kenneth, dyan.
3: Ako gingan nyo, akong gingan nyo na yung mga anak na mo butcher kay...
1: Kanyan, ito gamay pa man eh.
0: Ah, may mga kaldero, kanyan mo dako.
1: Dako naman kayo.
0: Oo, gani.
3: Ano mga napa sa butcher? Eh, kung di ka makakaon, makaihaw ka.
0: Butcher lagi may pa?
3: Gwapo kay butcher sa Canada.
1: Butcher o butcher?
0: Butcher ka
3: sige. Ayoto, layo pa tong butcher. Namatay mo kayo.
1: Yun na pala. Okay ba ng butcher long? Okay ba na?
0: Gwapo na pa kay hait kay mga kutsilyo. Ano pa? Dugo ka ng hantol. Mga...
3: Ano mo ito? Gikan sa babuyan. Mga...
0: Baka ba?
1: Uy, basig masamad kay long.
0: Ay, dili na pa yun. Dili na masamad pa kay... Saling lang sa kuwa pa.
3: Mind you.
0: Padakong taon ako.
1: Ay, problema. Oh,
3: ma-enjoy ang trabaho nito noon, kaya guwapo.
4: XFM
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ayo.
7: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Gudo, nagpiso niya.
7: Mm. Yeah, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
6: Ay, atay.
8: Exciting!
9: XFM.
6: Kung ba nga, gusto na ako magpundar, tao ka ng ato ang duhan.
10: Ah, dili na po, dili lang. Di mas mayo man nga, Nadre, kay mahatag pala sila sa tuwa.
6: Maglalis kita ng butangan na ba? Mugin na atong kakuanan ba? Kana imo ha manggut sigag salig sa imong papag mama ni mong ngawa kay.
10: Mabrod pa giapong ko lang.
6: Ay siya brod pa.
10: Mo magbutcher ka ni ko. Mato kay ko ka bato na kay ko digos ka ni kay dito ko mag training.
6: Butcher
10: sa Digos City.
6: Butcher sa imong kigol. Wala imo abroad.
10: Ah.
6: Kabalo ba kay panaguan ko imong mga birth certificate. Imo.
10: Kasi birth certificate talo nga lang tol niya.
6: Kana imong birth.
11: Ayaw na ma.
6: Di pa nag-uana ako ito na na.
10: Pero inalaman ka!
6: Para di mo makitaan, para di ka makalakaw, kadi ko gusto ma-abroad ka.
12: Roy, kami bahala.
13: Alam mo si Roy. Roy, go lang nang go.
10: Bawat. Pa, salamat kayo pa. Naagil mo pero malindit na. Ikaw ay pagsigong kuha na, kinakong mama, sama ka.
6: Mulagi
12: ikaw, Ria ba? Ano naman mo na nga ibang bana?
13: Correct. Anong imo mang di man siportahan mo ang imong bana nga si Roy nga? Mayong kagmahol mang yang gilantaw dahi.
6: Mayo lagi tayo, pero ang problema kasi rin magsalig sa inyo, yung kamupod. Nagbudlo to na inyong mga mata, sige rin po mong suporta sa iyang spoiled na kanay inyong anak.
12: Grabe ka magka-istorya sa mga ba? Mga malang anak.
13: Lahi mo ni si Ria dahi Roy. Yaman nung ipunti na kong mata.
10: Laura na po kayo nga pa.
11: Ayaw naman.
10: Sabi ka, Laura na naman di mo ba?
13: Naku, di naman yung kugusto ganaon ko kaya nabi ako'y sakit sa atay. Dahil malagot mo na yung kunang mulakaw na lang ko.
12: Dalawa! Diyo po sa inyong inyong amahan. Roy, kung kasi mong gusto, suporta kami. lakaw na ko.
6: Da, wako'y labot na naman sa mga soko na imong ginikanan sa kuwaroy. Basta ang importante, mamili ka. Ako ang imong inahan.
10: Priya, mas ko pa ba ang tingin mag-abroad bito, no? Kanang matugog mag-butcher ba?
6: Mabutcher ka day ka? Pwes ko mabutcher ka. Mag-butcher ka mag-isa mo. Mula ka na may day sa imong mga anak. Mahala ka naman
10: ako kay lami. Ay, saray anak na to. Ay, Ria! Ria! Hindi lang pang pamilya! Pang sports ba?
12: Mano ako problema karon mga maring. Kadi kung paano gidwa, kadi walay baruganan. Walay kanang sariling desisyon. Mano'y pribindi na mo lalisan. Buna'y akong struggle karon. Kani, nihawa na siya sa gitarbuhan. Karoon na, mudawat na, lawato na ito siya yung i-applyan. Nihawa na po. Kaya gusto lang yun na mag-butcher laging kanahan. Ang gitarbuhan ko karoon, sige nagbayad na ng mga habol ng mga kutsilyo. Mga maring, kanang, tambaki ko ninyo mga maring, bi? Para, kanang, usay kong buhato na ni, para kanang gaan akong paminaw ba? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rhea.

0: Alright, balik ta mga katropa, no? So, grabe gyud ato ang suwatre, mapil sa tag ka kuan ani ka.
1: Na-stress.
0: Na-stress ani ang kuan ani bana ni kani si Roy.
1: Gani. Bueno mga maring katotoo ang drama nga nabati ato to kanato mga igala sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Makit Andrea sa door 8, first floor, M Central Building. Do lang sa Mr. DIY paliko sa Palingki, Ganti Road, Magugpo, West Tagum City. Dunay libre nga check up mga maring gikan sa Wednesday ngadto na sa Friday with the Doc si Jenny Druda. Og mapalit ka sa mga produkto mga maring aduna dito a og mapalit sa atin sa mga pharmacy butika. Nga do mismo sa inyong mga lugar. Pagitasi.
0: Palangka.
1: Ay nako, ang kaagi ni Kuan ba? Kaagi ni, kusa ni si Ria?
0: Si Ria ang sender na to.
1: Labi tayo mga inaana, good guy ng dakong gubot gina sa pamilya ba?
0: Na mga inaana nga mga lalaki sad, no? Kanang nga, dili kabalo mo baro, dili po kabalo mo diskarte, di ba?
1: Kaya ang mga babae kay dili na sila kasagaran mong good mga babae maring kanang gusto ko sila maglain. Gusto sila maglain, mga gusto lang kanang Kuan, kanang
0: magsarili.
1: Makadesisyon siya nga ka ng Sierra.
0: Lahi pag itong maglahi mo ngayon, pamilyado na biyana, di ba?
1: Gani.
0: Ikaw ba, Maring, Darya, nakatry baka gina na, Maring, gawas nga nag-away mong mama ni mo.
2: Ha? Ha? Iyon, siguro na.
0: Okay, kanay.
2: Apilig. Apilig ko dire. Nakalimot ko, amin akong tao-tao na ko sa humayan.
0: Sige, sige, sige. May ubos epikas nga apil.
2: Sige kong istorya, wak mo gawin mo gawas nga tingog, oy.
1: So, kana mga ing-ana.
2: Ayan na ito ibalik kayo, basig mga kuwanta, mapriso ta.
1: Nung gani, basig nakablatter.
0: Just for the days. Just for the days. Nung alaw. Pero, kana may nana ma rin.
2: Ayan, ako, balik-balikon. Marinomdom ko, ako'y kwarta.
0: Ano ko eh. Bito ma rin, kana may nana ma rin ba?
2: May gani na siya, kaya suportado siya ang parents.
0: Siya kita ni yung saman ni.
2: Suportado gyapon.
0: Suportado sa asa. Suportado sa ayuda. Ayuda.
2: Suportado tani BPA.
0: Ha?
2: Suportado ang BPA.
1: Oy, si BPA.
2: Sige, support sa ito ah. Sige, padala og demand.
1: Muna, in love ng si BPA sa ito ah, Maring.
2: Mantay lang ka niya. Ma-prinso ka niya.
1: Maring, kana, nasalam sa, kana tiya murag mo hinokog katulog ani asa kanta ni ganina.
2: Good morning from Bisayan Village. No, kayang si Rodel Pinaldo.
1: Hi, Rodel.
2: Hello, Rodel.
1: Si February Aquarius.
0: Maganda ka ba?
2: Rodel, maganda ba? Andam na sa Rodel. Okay, dagom, Rodel.
1: Oy, dagom na, Del.
0: Okay. Lagom na dito sa ano. Mura na kang, mura na gilong sa mong silingan. Lagom na.
2: Gani. Ano na ipod niya ay? Ang kibot eh, dili ano?
0: Ay, mapapunan ko na kita.
1: Ay, kitaan na, oy. Para doon na tayo mga kuha na, no?
2: Para na kayo mga screen siya.
1: Kapli, ato ang linya, mga igala, 0966-3069569. Alang sa mga gusto mo tambag sa atuan, suwat ka agi, nga gibasa.
0: Yes. Sa si Ralph Bibi Ralph, ato nang i-shout si Ralph Bibi Ralph.
2: Sa mga naadi, ano, sa live, pwede po ninyo ipadangat ang inyong mga
1: comment?
2: Mga inyong chikas.
1: Tambag?
0: Chikas?
2: Oh, sumulay. Amin ako mga itagtabang.
1: J-O-J.
2: J as in zebra.
0: Kana.
1: Zikas.
2: J-Kas.
1: Wala naman tayo nag-comment din ang mga mali. Nawa naman ito ba ng mga viewers at anyway.
2: Pero natulog na si Kwan. Ano naman si Miss Jurong Dia si Joaquin ng si Kwan.
1: Wilma Joaquin.
2: Napatikati ka na sila.
0: Pero ni sa manggod, ting tapol ba niya?
2: Tinglaba.
0: Tinglaba ron.
1: Ay, tinglaba. Sige, ang ato ang linya, usbon ko mga igala, 0966-3069569. O, nila sa usat ka madungo karon diri sa ato ang area of responsibility, kay burnout na ito ang tower.
2: Maan, yeah. Basta tayo nangita di alias, terus mawab, no?
1: Pero, mabakit ka.
2: May mga radyo na pinag sa karan di amaring. Gano sa may mawab.
1: Magagradyo di amaring.
2: Patrawan eh, ni Olpot lagi, oh.
1: Si Wilma Joaquin, katawa.
2: Oh, talawa lang. Mayroon na siya. Kanang mga kagwang din na mas daplin.
1: Nagpahipi na rin na siya din. Mara siya ka ng sisi.
0: Oo, mara siya ka ng alimato.
2: Kagwang nga rin. Kaya natugpas lugi.
0: Ayaw pa na ng kagwang. Lahay siya si Wilma Joaquin. Ay, kaya kaya tuduhan ba na ni Marikirik.
1: Balik na ta on air. Karoon lang yun. O, ayun na ta.
2: Nagatahat ba yan ang yahang mata?
1: Okay, so, maloob na ta.
2: Karoon alang.
1: Karoon lang yun.
2: Karoon na. Ano?
1: Ingon si Jong.
2: Saan ni Jong?
1: Salamat, Jong. Dito, boy, eh.
2: Naman na ito ang kwandorian niya, Jong. O, di ba matubag si Jong-Jong?
1: Garbis man. Ay nako, salamat kaayo mga maring. So ato na yung tambaga ni kay ato na yung tagapagtagadihang problema mga maring kay
2: tambaga na maring kay Borag spoiled spoiled
1: o kanang itlog ba ha
0: boiled man to
2: boiled man to katong pula siguro mormo to spoiled
0: ade to kay kagid po to
1: allergy to
0: allergy
2: aw allergy po
1: tayo ayaw nang kagid eh kaya problema na siya
0: kana
1: ya ato ah sa mga ito kagid eh
2: ay dili po ni kagid maring
1: sa na ato ah
2: nuka
0: oh grabe yung ipatal yung maayo
1: ato ba nang
0: di ba pwede kagstoy lang.
1: Hello lang paglain og puyo kong dili ka layas ha ha ha ma-
0: grabe
2: para sa last ka namin no ha sakpan ni mong style
1: ah gusto ko siya nga palainon good kay
0: so, tama man nilang gingon
2: para dili madungog ang aguo sa kagahapon
1: sakto kay lain mo biya ang saya po ganang nag-aguo biya kay ingon nga kaingon og dako dyan nga natusok ko na ito sa
0: ibot rin dahil di magipasod lang na yung sapatos
1: kisa kayo musukol o tinambagay din ang mga maring.
2: Wala tambag mo diyan, no? Kanang walo ka mga tao diyan. Panuktok po mo, eh.
1: Apil naman ang kitatanan naman na nao siguro.
0: Wala lang kayo. Wala lang kayo na nagbuklas na ginay.
2: Wala si Wilma Wakin na ginay tao diyan.
1: Hello, Wilma.
2: Ito matadari. Walo, ikaw walo siya.
0: 8,000 live viewers na ha, mga katropa.
2: Grabe ka daghan.
1: Mga taga-Tagom City Public Market, ay good morning, yung hurot di ha. Brato is da ron maring.
0: Ay, brato lang kayang.
2: Ano ba kayo dalang? Ang brato mong kaha.
1: Public kwarta.
0: Wala pa eh ka na.
2: Ano nilakay din ha.
0: Wala pa eh cast to cast.
1: Ano ba, mga batasan ako mga amiga, di ba, di naman managan?
0: Oo, baga, labi na brato is da, di managan, no?
1: Okay, kawalo mong sila, kung managan sila, mura makuhaan yung tagisakino.
2: Nag-comment si Romeo.
1: Sa ingon Romeo. Bunog, bunini, naog. Kuya, ganyan si Romeo.
0: Kuya, sa kuya, kuya, sa ding, kuya, puling nga nila lang.
2: Asa mo na napita parte si mong lawas ng naog na Romeo?
1: Romeo, ikaw na ang gitag na Romeo.
2: Ano, bunog. Usay, gusto naman, bunogon ka?
1: Ayun, masukol na ba na si Romeo?
2: Masukol na si Romeo, de. Aludhan.
1: Karatista ba na si Romeo?
2: Aludhan lagi na, mawala na yung pagkakartista.
1: Kang Maring Marian, maayo po dahil nga pagpamater mo na mati pa si Maring Marian o si Boss
2: Balong. Salamat kasi mong sabaw nga. Gamayro kayo, oy.
1: Gamayro na mo, ah?
2: Oo, gamayro kayo yata.
1: Ako lang, gamayro sa ko, ah.
2: Gusto ko, gamayro kayo muna ibalik ko.
1: Ay, ano, siguro sila muda ko ka?
2: Masipon.
1: Pero ang kinopsan?
2: Ang kinopsan, ang palayo, eh, kinahin yung tikuha.
1: Ayaw naman. Napay tambag niya ang go, birahi.
0: Ah, birahi na tambag, Bing. Sama na.
2: Okay raman ka ang naikwartahan mga kanayang parents. Mga ma, okay raman rin.
1: Okay ra.
2: Kaya saan man na diya mature nga di man gusto ang asawa. Na di gusto magsalig.
1: Muna nakabato, magkabaho.
2: Pero ako yung asawa, uy, dali sa kay Kwan, uy, libre na.
1: Muga niya.
2: Unsa pa may muhang, matingala pa ko asawa, Elisi, uy, ang kutsi.
1: Elisi na o ganindot, uy, kayo,
2: utal.
1: Kuan ma, kuan naman mabilin magina
2: sa... Depende mga, depende po siguro sa asawa. Di po siya ganahan nga tagaan na sila perminti.
1: Mugan eh.
2: Kung ako po yung asawa, okay na, oy. Buhi na ka, buhi na kayo.
1: Kung ako yung asawa, dito na tama ng kamot kung wak na gyod.
2: Oo.
1: Pero ang gusto po siguro sa asawa, tiya Daria, ang kanang...
2: Maning kamot.
1: Dahil po siya garbo ba?
2: Garbo ka na, mga maning kamot siya nga. Mukhaon sila sa iyahang hinaguan.
1: Oo, kaya ang iyahang bana kay masalig naman siya ang papa.
2: Gani, gani po.
1: Kisa pa yung nadirig, heart-heart manis la diri ako eh. Kisa pa yung...
2: Pito mo kung nakabuok diya
1: ako. Pito dahil hindi ay?
2: Ang lima diya.
1: Email pa si Wilma Joaquin nga, ha, layas kung dili mo magkasinabot. Bye-bye, happy weekend sa inyong tanan. Uy, layas na dahil si Wilma.
2: Diyan, nakap na natin yung kanyang walo kabuok.
1: Ayan, pag-ana Wilma B, kaya di biya ka paana.
2: Huwag diyan na sila mo comment yung walo kabuok. Mabada mo diya.
1: Kung hindi na sila mo comment, but pasabot ka, oba na natin eh.
2: Ayaw
1: naman. Ano na tambag ni Mr.
0: Okay, sige, niya? Sige. Nakumanag yun, no? Matungkol ang kabilog. So, karoon itong tambagan ni siya nga pinaptik, no? Si kaning Ria, dahi, namina man yung kakaroon, dahi, kanin mong bana, so, di naman ginanin mo makakuha, ay po, biyae, kay mabungkag ang imong pamilya. So, yun lang, unya pa kumaan, istoryahe lang, ang istoryahe lang siya, nga, di gina pwede na nga, wala kay baruganan. So, pag imong madalalan mo siya, istoryahan mo na nga inana, paghawa mo diyan sa compound sa imong girikanan, sa girikanan, sa anang iyong mula, ugangan niya? Ano yung ugangan? Para makadesidar mo ginyo hara. Dah kapoy ni kita buhi anak dah kami problema dong dong kag pamudya ri ha. So ala lang ri ha. Always remember follow your heart and follow your dreams. Ala lang.
1: Wala pa tayo oras mga maring antong Lunes po kita makaoban ako ni si Maring Indo Erika jeli papa jeli mister sa pani bago pensa antong kag mga uselengan.
2: Kini lang yapon yung iyan sa kanunay panabang kilis tiya Daria.
0: Masarili tanini.
1: Nakahan kayo salamat on.

0: nang-apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata man ni Abris Pultahan. Aday!
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, sure. Sure, ha? Ayok yang. Among itawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atani ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret
4: XFM.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Extel by 33 anyos, taga Mako day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod the payment channels: KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
13: Ay, nahilo sa balanghoy.
12: Uy, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
13: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
12: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
13: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
12: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mang pagiging kamat yan ato niya?
13: Ay, yung saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
12: Di ay?
13: Gahit mong gahit ulo.

0: setting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklaris, Ana!
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Report. Inatasan ng Palasyo ng Malacañang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa cloud ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasyan naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Suspendido na rin ang pagkapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: XFM News Nationwide.
4: Umabot na sa 748.78 metric tons, so katumbas ng 203 truckloads ng basura. Ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang apat na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakakapekto sa maayos sa daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipo ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
2: XFM News Nationwide.
3: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labag yan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
2: XFM News Nationwide.
3: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Kinukwestiyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Pre-Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higit ito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ng pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod, habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings. Kaya't wala manong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
6: Ano nung apela sa inilabas na wage order ng alimbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinagmit ang kanilang petisyon. Ayon po sa at kumbaga magkapantay po yung RTC at saka Regional Wage Board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil magka-level sila.
4: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
2: XFM News Nationwide.
3: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreet ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Sa iba pang balita, naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaibang criminal case at impeachment proceedings at maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
2: XFM News Nationwide.
3: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpiyan sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
4: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Soundcheck 1-2-3-4 XNN. Igreet ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igrit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
2: XFM News Nationwide.
4: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon

0: kababaihan, manggagawa, magsasaka, mga isda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng partyless system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirip na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
1: XFM News Nationwide.
0: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ilang Chinese national sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag. Kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi maihahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government, ang Cebu Provincial Government, na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification na para sa pondo sa ginanap na distribution na ng Local Government Support Fund o LGSF at Socio-Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantala, nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa ang mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo. May karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority. Kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpinde ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Report. 3 buwang suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grade misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan

0: Ang ombudsman, nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danau habang ipinapatupad ang suspensyon. May kaugnayan naman o ang kaso sa reklamo ni Pilayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danau ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kaso ang perjury laban sa alkalde, hindi patukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-chef ng Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na ex-chef ng Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, ex-chef News.
1: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
2: Sa kulungan ngayon, ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 taong pagkakakulong ang ipinatawkin na dating Amulong Mayor Nicanor de Leon at sa misis itong si Pasita de Leon. Kasalukuyan ng nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100 milyong paggamit ang pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanunungkulan. Ayon sa Korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang nagsilbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region to Regional Center at Yegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antiqueño, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
4: Tiniyak ni Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antiqueño ang 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihahanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang mga Antiqueño sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antiqueño. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
1: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. kalidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
3: Tropang Buddy, habang i-monitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
1: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho na lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
3: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
6: Balitang International.
1: Atin po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa ilalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live stream sa natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya na Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng 9 na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa ikasyam hanggang 16 na pwesto ng kompetisyon.
6: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong August 14, payday, Friday 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Badi Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: bago pa man magsildo, wala namang kwekwartanyoy.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mareregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Yan. At mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Coffee Nix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin. Ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee. Napaka-healthy pa. Ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa Northern Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpilan ng XFM Putian. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganun din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? Ayon sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan, masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan na ating mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandiyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM, eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ah, mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong Tatak, Yes to Health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket na ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga parte ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha? I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang po sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider, nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang naging parang positive positive result ng COVID-19. Yung paglaganap ng mga online businesses, di ba? Mga digital platforms, nandiyan na. Okay? Yun lang. Yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, mga nagtatanong naman ng discount. Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Eh, di natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic ho yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo ho natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount ho kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathy consultant. Alam nyo sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, na mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan bio-zapper therapy, yan, hindi nyo pa ba natry yan, bio-zapper, especially kung lagi kayo nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness, di ba? Yan. Puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A

0: Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po ng nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cold, tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inuubo at laging sinisipon.
0: The secret of health.
1: Diba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porque inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang, actually, ano yan eh, defense mechanism ng ating katawan. Kapag mayroon po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nanalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irrita sa aking respiratory tract, kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So, ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, diba, na ilabas natin. Diba? So, yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Diba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami yan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po na panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection, na mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation. sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti eh may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Eh, noong unang panahon, ganyan eh. Noong hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa naming inumin, ano? Kung makakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubot sipon. Dahil ang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, na para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Di ba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night. Gabi lang. Yun yung social na ubo. Di ba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa o baka naman medyo delikado na yan. So, yung isipon naman, kasi magkaiba yan eh, sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so, yan yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo, may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains. Diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malala infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata, huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po ay may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon, ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes, saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema, na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagtitrigger ng coughing. May mga ganong tao, minsan naman, acidic. Yung pag-hyperacidic ka, nagtitrigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi yung concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakakontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalala ho yan. Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka ng huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun May mga kilala akong ganun. Ilalagnat na sa buhay. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung tuberculosis, isa yon sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi pag ano ka pawisan ka na hindi mo maintindihan at ang isa sa pinakang alarming yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, wag niyo na pong ipagbalambala, punta na po sa doktor kasi alam mo may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim yung penetration ng mga mikrobyo na yan doon sa lower lung area natin, pwede kayong magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan. Pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden o hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng condition.
0: The secret of health.
1: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mayroon naman mabigay ng tip na hindi para subukan. No? Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa atin pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang atin pong programa. Lagyan ho ng, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
0: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga

0: panig, malungkay at spirulina sa Sunfone Plus Gold. Di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Sunfone Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
2: Healthy habits, healthy life. The

Okay, balik po tayo. Ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ang ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So, pag-usapan naman natin, mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon? Na for over many, many years, subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey. Honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Ano lang, sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ng honey po ay merong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapais sa baga, may kutsara, pinapais, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang ang lagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or Vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral
properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point, then after 15 minutes palalamigin ninyo or maligam-gam iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. O, ginagamit po yung sambong. O, take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Sabi ko, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our lalamunan, yung ating tiyan, kapag tayo ay may mga kondisyon. Hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga calamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, yung mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vitsi, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating isustain. Tapos kailangan, pag may ubot sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. O, kain kayo ng itlog. O, kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. O, tofu. O, lean meat. Kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung proteina, kailangan yan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lungs sa sobrang stress. O, kailangan din natin ng proteina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ng garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot sipon. Di bali nang mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi may bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day, kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil?
Ito po, moringa seed oil ay nakapagbibigay sa atin mga anti-inflammatory. Ayan, at nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At siyempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.

Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold mga ka-wellness ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya mo ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drug stores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Valenzuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi. Salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw. Sabi niya, good afternoon, Doc. God bless. Si Sir Fernando Angelo. Maupay nga udto, Doc Algie. Ayan po, ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. O, napakasarap at napaka-healthy nito. Watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman. You're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin. Mean Salinas, Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, di ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus. Kamag-anak to ng cabbage at ng, ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka-ano, underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially mga

0: salad na radish ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Oh, just imagine, simple-simple lang yung labanos pero maganda pala sa mga diabetic yun. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong proteksyon sa ating puso. Ha? Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan ko nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health. Yung ating tiyan, kapag antiyan natin, lagi na lang may problema. Baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. Ha? At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral ang sasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayo mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubo at sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ko sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang ginihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Ano. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, saan kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalobo, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusutan ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark eh. And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health. Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health Clinic po, ano? Pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na eh. Sa Quezon City na eh. O, kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po ang dapat gawin? Plus isa pa yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. O kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. O yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Oh, hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, iba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, iba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin yung may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon BC. Kahit madami maintenance. Thanks po. Luvi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth. Ang mabibigyan natin ng regalo na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo. Congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng Asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha? At sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para po kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang, babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat, sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan, mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, diba? Doc Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: X-rated sa XFM.
3: Atong oras mga babe, alauna 33 na sa hapon. Atong oras atud kinato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Ako ikaw diha, babe, wala pa ka naniood to. Dapat healthy gihapon ta kung hilig kag kape. Zanthone Gold Coffee Mix na. Makatabang kini aron na mapahimsog ato ang panglawas. And of course, mga babe, healthy po na nga to ang skin. Kaya doon na kini glutathione and collagen. So pag kape na diha, well, maminaw sa tong programang X-Rated.
4: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
5: Babay ka! Basig ma-rape ka!
6: Basta na

0: sakit.
1: Ligit up naman ka, di ba? Masakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka din mo. Huwag mo pakatawa.
2: Ay, mahaligi. Uy, wapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Boris!
1: Uy, yan, karon!

0: alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanto Biyernes, dini lang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ininyo niya tautood ang atuang drama sa atong programang X-Rated. Enjoy!

8:44 na sa hapon mga bing. Bugdrita sa itong pagpanguban uban atong programang X-Rated. Grabe naman. X-Rated. Mayong hapon sa mga babe na ito. Ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na ito, ngayon tawon, naglurat-lurat ang mata karong mga orasa. Gawa sa mga nakaplaster ka rin, babe. LL na diha. LL na kay kuha na. Magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha, babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kaayo ang adlaw, no? Muraga, bag-ulang manag Lunes. Unya, Biyernes na po. Ang atong pag-aubanan karong adlaw. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba inyong adlong Biyernes mga babe? Happy happy birthday day sa tanang nag-celebrate sa ilahang birthday si days. O sa mga kagahapon na wala nato nag-greet, no? Sorry kaayo. Wala nato nag-greet inyohang birthday mga babe. Pero sige lang, no? I hope and I pray na inyohang celebrate inyohang adlong na tawhan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Unsa gyud ha? Karon gyud nato ni. Eh. Malipayon, adunay peace of mind. Og of course, healthy ang panglawas. Abaga nato sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gina ito ang paborito nga kape mga babe. Ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karandri sa my XFM Davao. XFM 107.1 Tago. Maingon man sa mga babe na ito nga nakasubaybay po dari sa XFM 99.1 Mati. Og sa mga babe na ito, mga babe, grabe. Mga babe na ito, dari karon sa my XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, sa XFM Zamboanga, XFM Ipil, og sa mga babe na ito, dari po, maying hapon sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og mga Cebuanas babe nato sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na pud ta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin Joan. Puhon si DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalhin. Sa XFM Kidapawan. Ayan, may hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon, mga babe, ha? Ubanin ko ninyo sa programang X-Rated. So, labing-labing takaroon. Mag-LL takaroon. Mag-labing-labing taog. Doon natin, of course, ang tuwang X-Rated drama o niya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyohang mga advices para sa tuwang letter sender later, mga babe. And inyohang mga shout-out diha. I-text na sa itong text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko, babe, 0969-333-0537. Live punta ninyo nga makita karon sa itong Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ako ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao. X-Rated. Mayong hapon sa mga karong panakaliso sa mga angayong lisuunon diha. Kanang mga babe na ito nga nagbiyahe karon naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon amping-amping diha, babe, kaya wala rabako para ampingan ka. Tanaw sa dalan, dili sa paa. Klarohon na ito na, babe, kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitong wala ta nakafocus sa dalan. Kaya dito ta nag-focus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na-focus sa ninyo ang relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wajud na ipaingnan disgrasya gyud, babe. Mayong hapon isab sa mga babe na ito nga nagpalanog-lanog diha sa ilahang mga kabalayan karon. Pakusgi pa, babe, para madunggan sa inyo mga silingan ng mga shismosa. Tapos makaingan sila hala na alagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no? Sa mga wala pa pud kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karon pagid nakadungog sa tuha.
sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM. Of course, yung makauban karon, hantod alas 3 sa hapon, gikan na launa e media, hantod alas 3, matag-adlaw ka na mga baby. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pala, ang ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulad. Uy, grabe naman po naman. Ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Bitaw, babe, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na Babe Sabrina. Lain. Ay, naku, pagkalain. Oh, at least kailan naman, di ba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na magingon para ma-visualize ninyo, bushok, tambok, o bugat. Ako na magingon. Kana makaingon lagi ka, bushok, gudiay. Bitaw, babe, no? Pwede rin yung tanawin sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mo dyan ninyong ginapaabot matag-hapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Kablo ka inyong ginahulat, isa nga to ang drama matag-hapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao, nagyod

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Nauni ang butul sa inyong kinatao. Nagsubra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa balang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated. X-Rated.

0: ilagay ko ninyo ni Romer. Sweet, git kaayo mo ay.
1: Ingon ana lang nang in love sa usag-usa, day.
0: Ay, kun mauna, pakasal na mo.
1: Kasal? Wa pa na sa akong una-una ang kasal, day, oy. Bata pa kay Mr. Romer? Unya na ka na kun doon na ako'y trabaho.
0: Unya? Kay siya? Na ano may trabaho?
1: Ay, unya na lang lagi ng kasal, day, oy. Layo pa kay na sa mong una-una. Kinsa tong imong kuyog? Di palang kidugay. Nganong dali man katong ipalakaw pagkakita na ko o pagpadoong na ko? Kinsa man to siya? Unya, nganong giagbayan mo siya samtang naglakaw, ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang yung uyap.
1: Oo. Oh.
2: Kontento ka na?
1: Napinungan ka na ako.
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka. Nakuha na ni mo nga kong pagkababae. Kanya maingon ka ni Ana.
2: Gilugos dita ka. Ato itong kagustuhan.
1: Animal ka. Salbahis ka. Dili na ko niya, day. Dili na. Sakit kayo na iyang ibuhat na ako. Sakit yun kayo. Maung dili na ko. Dili na ko.
0: Makigbuwag ka niya?
1: Nga no. Di ko makahimo. Bisag love kayo na ko siya. Pero kaya na ko siyang magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong buangon ko.
0: Sheila!
2: Magbuwag ta?
1: Oh.
2: Oh, ikaw. Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagigbuwag, ha? O dili ako.
1: Oh.
2: Ikaw ginaw nagigbuwag na ko.
1: Oh, ako. Tungod kay pakakon ka, imura kong gipaasa. Nga nahigugma ka kuno na ko. Pero di ay, imula kong gibuang.
0: Abi na ko, gugot na imong desisyon. Ngayon, kira-kira ka pamanila. Human mo buwag isa si Romer.
1: Isakitan lang git kay Kumeya. Eight months ang among relasyon. Eight months na ko siyang gimahal. Gisalikan. O niya maulang din eh, yung gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na paghunahuna atong tao nga way ayo. Ang imong buhaton karon no, kung unsaon ni mo pag-move on.
1: Diya.
0: Kalim din na katong tahana. O bangon sa imong nahimutangan karon.
1: Diya.

0: I love you, Sheila.
1: Oh.
0: Ayalo ko pantusa, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahitabong pasakitante ka.
1: Hatagi lang una ko ikong panahon, Larry. Na makahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahugnasap sa alawot sa umaapot.
0: Sige, andam ko magpaabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa, gidawat ni mo akong gugma?
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka!
1: Nga no, di ka mutuo.
0: Mituo man! Nalipay lang ko. Tungod ka sa katapusan, imo na gidawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana ba yung gisaad na ko?
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Sabrina. Tungod sa nakita nako nga pagkasinsero sa iyang gugman ni Larry, diri nako. Mao nga akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer, nang ipasakitan lang ko. Nanghinaot ko nga lain siya. Og tuod man, babe, sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo ni Larry?
2: Oo.
1: Uy, abi na ko, di na mo siya sugton.
2: Ay, swayan ng kuna ko. Basin pa di ay, og di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sa ni mo day, uy. Pamili sa taon, uy. Ganun ka na maging nga doon ay apan.
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo guwapuhan, pero wak ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon.
2: Ah, sige lang. Testingan lang gud ako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron, dali ra na ako malimtan si Romer.
1: Siya na.
3: Naigugma ka ba ginakunti ng oray, Sheila?
2: Nga nung nakapanguta na ka mag-ingon niya na.
3: Kuhan mo gud. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugma na ako.
2: Huna-huna rana ni mo, uy.
3: Nga no. Ay na, paghihapon sa imong kasing-kasing. Si Romer?
2: Oh.
3: Pero bisan pa man ala, Sheila. Ang tuso na ko ang tanan. Bisag sakit, ang tuso na ko. Ubuhaton ko ang tanan aron mahugay mong pagbati din na ako.
2: Uy, naunsa ka manggod niya, mihila ka manggod niya, huwag maayo.
3: Sakit ka kayo. Sakit ka kayo. Pero kabala ka. Ako rin ang makaya. Makaya rin ako tungkol sa kong dakong gugmali mo.
2: Larry.
3: Chocolates. Yun anak kong gugma ni Michelle. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pa mabati o gugma na ako. Manginaot ko. Nga sa umaabot, madawat ra ko ni mo sa imong kasing-kasing.
2: Larry.

0: Day, naikog man naman ko.
1: Unsa? Ni kinsa?
0: Ay, ni Larry.
1: Ni Larry?
0: Ay.
1: Yuck!
0: Abi ni mo, Day. Dua-dua raman tatong ako niya. Pero nagkadugay. Na-develop man ko.
1: Shella!
0: Love ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, ugdo na siya diferensya? Uy, di ka ba uwang na makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kaysa ako nang gikaingon, nakat-on ako sa pagmahal niya. Doon naman siya apan. Manukon man siya. Pero wa ko ka naigsapayan. Wa ko maghuna-una sa iyang pisikal nga itsura. Ang ako, nga tinuod nga nagmahal ko niya, Mia.
1: Shella!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamtaman na nako ang usa ka tawo nga tinuuray nga nagmahal nako.
1: Na, ambot ang gini mo.
2: Wa na lang yung kay nakitaan nga lain, Shella. Kana yung manukon?
0: Pa.
2: Naunsa ka ba do? O hindi ka mauwaw?
0: Pa, di pa siguro basihan ana ang gugma sa tao, pa?
2: Oo, lagi. Pero wa yung kay lain nakitaan.
0: Ang kunon ko, sa sinugdanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naiko naman ko niya, pa.
2: Shella.

0: Ano ba nga sa anahan? Cute kayong baby nga, gikugos ang babae sa.
1: Hello,
2: Ang mga kapay. Klaro kayo nga. Nang libak na mo ni Larry, magsigi ang pasipatid. Nga mong katawa.
0: Gusto eh, nausaka.
2: Larry, mamaya dayo ta din eh. Pagdali eh.

Babe Sabrina, dili lang ko kadto ang unang higayon nga nakabantay ko nga mo-react yod basta kuyog na ko si Larry. Unsaon mang good, ang iyahang pagkamanukon, grabe mang yod. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga, mauwaw man sab ko kung libakon na mi o kung magkuyog ming duha. Naaba mo'y nadungan? Nang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyud sa akong kasing-kasing si Romer. Unsaon man ako ani, aron malimtan na ako siya. Unsa mangay angay na akong buhaton ani, Babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romer? O magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahimtang? Palihog, tambagi o tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.

0: magandang hapon. Na, diba? Uptick itong mga caller mo. Pa'y pagtingog na ako ni Kanta na... Ay, ni Kanta? Ni Tawag na Dayo na. Ay, ni una ni Tawag Ba't na Putol, no? So, there is a pass ato ang second caller. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
1: Yes, hello, isang magandang. It's Sabrina.
0: Hello, sa imo ha diha, babe. Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo ni itong letter sender, babe.
1: Silingan mo yun,
0: ha? Oo, dire siya sa Bunawan daw, si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag wako kaginawa sa imo hang magandang. Babe, pwede ni mo hinayan ang imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot.
1: Oh, wait,
0: okay, kung dito magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay na magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
1: Oh! Kana, babe.
0: Oh, kana. Kana, babe, kana.
2: Easy.
0: Babe, unsay mong ika-advise sa tuang letter sender karon si Sheila. Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyahang gihigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyahang madumduman gihapon to iyang ex-boyfriend na si Romer. So iyang pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyahang pag-love kay Romer bisag naanay lain si Romer or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
1: Para sa kuwa, Biblo, na ayun na lang pag-handom ang tong ito, Romer.
0: Oo.
1: Pero hindi siya mag-handom ang tong Romer. Ito mo na naman po ito'y lain niya. Isa pa, siyempre, nakatunan naman po niya paghigugma si Larry. Kaya ito mo, lagi manukon niya yung anak. Dili man na iangay ka ulo, Bib. Kung tinuod man po ka nga nahigugma sa iya ha, kaya siya, tinudanay man po para ni mo. Kung porket nga, nga na iyang mata, manukon.
0: Mm-hmm.
1: Sa mo na inaana, naiapan, pero dili man po ka binuangan.
0: Ah.
1: Nga, isa pa, babe, di sa pag, nga na ang iyang mata, mata raman na, pero ang iyang pahigugma sa iyo mga tinudanay man.
0: Maulaw, mampunta ni Oy. Tinudanay naman ni iyang tambag, Oy.
1: Kay, sa tinood lang, babe, no, porkit nga, inga na iyang mata, mata raman na, pero ang gugma, kung gugma ang basihan, babe, tinood na naiman. Usap pa, dili mapod siya, wala mapod siya, di pasakitan ni Larry, ipakita mapod niya ang tinood nga love para sa iya.
0: Correct, yun, diha, babe. As in, correct, yun. Kumbaga, Huwag mo nang tignan yung panlabas na tao. Kasi ang importante yung nasa loob.
1: Oh, yun, babe. Ikaw lo na sa lain ang imuang uyab. Bisa pag iyan na iyang pananaw. Pero para sa iya. Okay, paham yun yung mga bully, babe. Mga bully, makara man na.
0: Gani. So, pasagdan na lang ang ipang-ingon sa mga tao. Oh. Dili na lang una-hunaon.
1: Oo, oh, pasagdan na lang una yung tao. Naman din yung mga tao nga inganag yun, kanang makahusga ba? Nga, porkit inganag yung mong uyab, sabayon nun kayo, mana i-discourage din mo. Ayaw i-discourage. Dapat ipakita po din mo. Kasi nga na yung kaimtan sa iyang mata. Pakita po din mo nga, tinuod po ka na igugma niya. Ibuhat man po niya ang pag-igugma niya sa iyo mo. Matinudanay nga, wala po siya nagmahay sa imo.
0: Daghang salamat, babe Marvin. Murag apil ko nakahinuklog. Charis lang. No, kana murag actually maigo man tanan, no? Kay na mag-iuban ang gugma man gud is surface lang ang ginatan-aw. Kumbaga, kung unsa lay makita sa mata, mao lang ilang igugmaon without kanabitaw gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. And thank you Marvin sa imo ang advice. Kung ikaw Marvin mahigugma ka og sama ni ingon ani ni Larry, mahalo ni mo nga buong buo gihapon, Babe Marvin.
1: Oh, syempre, babe. Mm-hmm. Yung ba ano ko pinag-anay, babe? Kanang, kung forget, ingat ko kay, ako, ingana po ko, babe. Manukon man ko, babe. Mm-hmm. Pero, pinag-anay man po na ko ang pagigong ba, babe.
0: Basta na.
1: Ano yung kaingon sa po, babe, nga, kanang panpon ba daw, manukon po na ko. Mata.
0: Uy, diligid na siya mag-matter, anak. Kaya ako na ako'y best friend dati na medyo yung nana po siya, manukon, pero kuan ka ng mapagmahal, caring. As in, lahi rag yun. No? Diligid din ni mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
1: Siyempre, bisag, ingat na lang. Tao, mangyapon na, babe.
0: Ayan, babe Marvin, salamat sa imong advice. Sa tuang letter sender, si Sheila. Unsay mo hang mga greetings diha, ipabuhagay na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
1: Wala-wala, babe. Shout out din ako si Bantoy Buok. Always po naka-tune in sa programang
0: kalimot na siya.
1: Extra Ten.
0: Di ko nakalimot na.
1: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius, huwag sa tanan na lang po nga na minaw, babe. May nga po sa tanan.
0: Salamat, Babe Marvin! Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa mwa, chup chup! Exciting! Grabe! Ang ungol dyan, babe! Makulaan na! Babe, maayong hapon! And another caller sa Pikas Linya. Hello! Kumusta ka diha, babe?
2: Ang hapon po, babe. Dabay nga.
0: Oo. Si Babe Fatima, tama ba?
2: Yes, ako din yan.
0: Ah, diba? Kabalo na good ko, mga katropa and friends natin. Oo naman. Kini si Babe Fatima kay Mayo kay ni siya mo ano mo tambag. Sige go i ano na ibuhagay na nimong tambag kay Sheila.
2: Ako ang may advice kay Sheila dapat. Si Larry na dyan ang iyong ipopos kay Mano mong po siya ni Larry. Ibisan pa man o imunanan yung kahintan na si Apan at ni si Larry na higong mga po siya iya ka kung nasa gibinuan ng pagkakitan.
0: Ginagipalangga gihapon siya. Kumbaga nakita, kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gyud siya, 'di ba? Wala gitanaw iyang mga kagahapon. So dapat baby ngon ato pud iyang buhaton, 'di ba? Higugmaon
2: ko po niya si Larry.
0: Oo, pero ingon mag-o daw sila, babe.
2: Sila nga mag-turoy sila sa hindi mga buli kang Larry. Iya, nalang nang, dili nalang na nila ko anong pantinan mo.
0: Paingon mo po daw sila, babe, nga kuan daw ka ng ang kana daw, di man daw niya malimtan ang iyahang first love. So, dito na lang daw siya. So, ibuhaton, Ana.
2: Nakuha lang kuan niya. Hindi lang ako siya nakuha na ito yung first love. Dumating nagdinawaan sa iyahang.
0: Ano magin ng babae, no? Ngayon, biski pasakitan, dito nagdinoon.
2: O, Benny, pasakitan ko sa'yo. Mukhang pizza una, hindi nga nani mo nauna-un pa. Ano, si Larry sa iyo ha.
0: So, focus na siya kay Larry.
2: Focus na kay Larry.
0: Oh, ayan, 'di ba? 'Di basta-basta ni mga tambag ani nila. Babe, kung ikaw si Sheila tapos si Nani si Babe Larry imong kauban, unya nay mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtan-aw sa inyo, sabi pud imong bation. Doon na bay portion nga ipaglaban nimo, barugan nimo imong gugma kay Larry kung ingon ana manggaling.
2: Larry, okay. One man. May gugma ka sa kuha. Hinay-hinay na ang gugma niya.
0: Tuupod ba ka, babe, na natuturuan ang puso para umibig? Natuturuan ba?
2: Natuturuan. Kung magkamuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin matudluan iyang kasing-kasing.
0: Dali rin matudluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Advice og greet. Unsa pod ba imong mga patimbaya diha sa ilaha karon?
2: Itimbaya po na ko si Marvin, si Julius, si James, si Alfred, Og ako ang palalog di ay.
0: Diha na pud lagi ta. Diha na pud lagi, magsakit na pud tong dughan. Ano na mag mga ingon ana no?
2: Lungan na palalog wan.
0: Ay sa. So wala gitay dat ani, wala man tay greet ani. Dibon sa imong buhaton niya kay Biyernes man karon sa so may mga ano nato diha kanang mga kasikas diha.
2: Ay, wala lang. Wala ang untok may dago, pero may pamasahe. Ito mo libre.
0: Oo, kaan mga karong kada. Wala gani ko naglaag na. Wala gani ko naglaag, no. Kaya mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka, work o ano, Rico. Workhouse. Wala na dyan ko kabalon sa forma sa gawas ani, no. Bisag kadayawan ka ron, wala na pag gani ko. Wala ko kabalon sa forma sa kadayawan ron, babe. Oh, listen, manggod kayo. O gani, aside sa watay kwarto, pag ito ka uban. Sao na lang man nato ni Wangyod. Luya tani. Babe, Fatima, salamat sa imuhang advice sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanuna, mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo, babe, Fatima. And last caller natin today, mga babe. Hello, maayong hapon, babe. Hello, babe. Nawala si babe.
3: Easy.
0: Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka, diha? Hello?
4: Hello,
0: maayong hapon. Oh, naunsa na ni. Hello, babe. Maayong hapon.
4: Hello.
0: Ayan, hello, babe. Minduta sa mong tingog, babe. Uy. Maayong hapon sa mo, diha. Babe, unsa'y pangalan, babe. Bugasa ka naka-plastar ka ron. Taga Bato Southern Leyte, maadyong hapon kaninyo diha, didya babe, tama ba? Inga na ba gihapon sa Southern Leyte?
4: Oo.
0: Oo, mayong hapon babe. Babe, nakapamino ka sa tuang drama kaganina.
4: Oo, nakapamino ko babe.
0: Oo, babe, unsa imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
4: Ako na, ako'y babayan.
0: Kasing-kasing dyan matanaw. Ayan. Mogid na. Babe, kung ikaw, babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon, kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tanawon sa babae?
4: Ang akong tanawon sa babae.
0: Ang paa.
4: Ay,
0: dili day.
4: Pagunta yung pantang kinabuhi.
0: Hmm.
4: Muna na akong kuwan niya sa ano. Pero nanay ko sa kuwa, hindi niya tanawa na ako. Sikal. Ang akong, ang gusto mo na, kasi-kasi niya tinutan na ikin ng
0: Oh, bahala gidihan. Basta di gid ang apan. Ang kasing-kasing nga tinud-anay nga nahigugma lang yun ang tan-awon. Babe Eman, salamat kayo sa imuhang advice. Kay Sheila, itong letter sender. Basing gusto ka mag-greet diha sa mga babe na itong anaminaw karon. And of course, yung mga mahal sa kinabuhi diha sa may Southern Leyte. May mahal ng iba. mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon?
4: Oo, babe. Niya kay, hindi naman siya ako nagtakaroon kay Imla Kondor. Okay, hindi po ko mugos yun sa ang tangan. Hindi na naman yung tao na magkakalawasan.
0: i-greet pa man ninyo. Nga gipasakita naman gani mo. Ah, friendly di ay. Oh, kuya-kuya, wanjuta na mga ingon-ana, no? Kanang gipasakita na magani mo. Tapos i-greet pag-iapo ninyo. Wala na, doom, tanay, tatari.
3: Pinuha!
4: Inana ko, babe, kayo, gisagsakit pa na ko, pero... Bisa lang gitong tawag ka nang dili lang ko i-vlog pa mo. Wala na siya i-gusto. Ako wala na. Dili lang ko niya i-vlog pa kay.
0: Kaya magparamdam gihapon ka.
5: Isi, isi.
0: Muna di ha. Marupok gihapon, good gihapon.
3: Pinuas!
0: Marupok gihapon, good. Sao man ginato, baby Emma, no? Kung nahigugma, magitas tao, bisagun sao, magandima ginato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Sa ilagi, lami na lang nilugwao niya tumakasing-kasing, no? Para...
4: Okay, babe. Ako, babe, nangita gitong panawin nga.
0: Oh, sige, babe, kung nangita ka, babe, basig na kay Makit Andres sa tuwang programang X-Rated. Gusto ka mangita og ka ng kachat ni mo, di ha?
5: Isi, isi.
4: Oh, gusto kayo ka po, babe. Nalagay ito. Kanag yung loyal ba? Loyal.
0: Kanag, nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
3: Pinuha!
0: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So, babe, basig gusto ka nga atong ianay mo hang number the rip para... unsa ba gusto ni mo mahitabo ron?
4: Okay, babe. Okay, mag-picture ko siya mo.
0: Oh, okay. Gani na. Mo gani ang naingon ko siya. Nag-suggest ko kay nag-text ka sa kuha nga wala ko napasa. Ah, nangita si babe Eman og tao nga iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pa. Sana al talaga. Money ang number ni babe Eman, mga babe, 0912-5823-848. Usbon ko, 0912-5823-848. Oh! Babe Eman, salamat sa imuhang pagtawag, sa imong advice sa tuwang letter sender, sa imong oras diri sa tuwang programang X-Rated. Amping diha kanuna, kaya wala arab ako para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Sa pulang ang iyahang, ah. Duha, mangguto ba? Aha, mangguto ba? Alas 2:42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Muna sa'yo, makapangluya kinimaong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung... Murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby. Mga yun pa yung may mga inagdadaanan sa buhay. Bakit naman ganon? Sometimes makapangutan, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ako magpadala og suwat ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos na yung basahon yung mga nagpabot sila mga advices. Dari BC. Uy, nanapon sikat tropang babe Doc Doc. Si babe Doc Doc, feeling ako kay Doki Doki yun ni Ay. Yan lang dito kong ginayaga-yagaan ani. Babe Sheila ang tinuod nga gugma dili masukod sa nawong kundi sa batasan o pagtratar sa tao. Pero kung naa pagihapon si Romer sa imong kasing-kasing o mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pugsa ang relasyon kundi dili sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Doc Doc. Para ding mga ano natin mga tambaggers natin kayo. Ayan, kini si Boy Banat, bi tanaw na to ning mga banat ni Boy Banat. Day Sheila, mas maayo ng manukon pero matinud-anon kaysa gwapo pero manuktok sa lain yung purtahan. Oh, ang problema, Day, dili ang naong nilari kundi kung kaya ba nimo nga dili maapektuhan sa istorya sa ubang tao. Mao na diha. Kung ako ni Sheila, kusigur ako ng bugan, ani ba? Pero yun nga, wala tayong magagawa. Kasi pag-ibig nga naman, no? Kung nakasamay ngun ani nga situation, wala ka talagang masasabi. At hindi mo masasabi na, stop na. Hindi hindi mo talaga masasabi yan kasi hindi nadidiktahan ang puso, mga babe. Oh! Kung gigugmanin mo si Larry, tungod siyang kasing-kasing, babe, ayaw tuguting ang opinion sa uban ang magpildi sa inyohang relasyon. Oh! Diba? Pero kung sige gihapon kag-compare niya kang rumor morag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Oh! Parang murag na ano tadiri. Murag tinod anay tadiri karon. Grabe lagi mo. Parang unsa gyud. Ana si tay, si Tatay Pilo. O nara. Ano, advice ni Tatay Pilo. Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Unsa man ni? Ang importante, kinsa ang murespeto og mutinarong nimo. Kay ang naong matigulang, pero ang batasan magpabilin. Okay, so derita mga baby kay murag lang gusto ko ipagawas niya akong gibati karon. Atong oras alas 2:46 na gid sa hapon mga babes, sige dito tayo. Sheila, Sheila. Naglisod ko niya akong kahimtang dri Sheila. Tanawag niya akong kahimtang dri Sheila, oh. Murag layo ra kayo niya ako ang mixer dris ako, ah. Sheila, babe Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Usahay mang good, dili man ang naong sa tao nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundili ang pagbati no nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tao, babe. Kabaludod ko ano, kabaludod ko. Siguro si Romer, sa kuha lang ha, sa kuha lang. Si Romer gwapo siguro, babe. O, sa kuha lang po siguro na. Pero iyahang gipahila kang imong kasing-kasing unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyahang physical. Apan nakita nato no, as per sa imong pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod nga pagmahal. Nakita nimo sa iya kung giyon sa kaniya pagtratar. Nakita nimo sa iya kung kanabitong paano or deserving nato mga babae nga makadawat og ingon ana nga treatment. Apan usa lang no, akong na-observe pod babe Sheila no sa imuhang suwat tampo ang gipadala. Sa tinuod lang babe dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuha ang problema sa imong kahadlok no. Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diya ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Kay, sa tinood lang, babe, kung tinood bitaw, sa imong giingon na medyo na-fall na ka, na hinahinimog dawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No, nga ka nang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutanaw sa inyo ha, di ka maulaw. Diri pod tabahin kang Romer, since na-mention man po nimo sa imuhang pangutana noon, si Buhaton. Kaya di pa man gyapon nimo makalimtan si Romer, grabe sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer, babe, dili ka makalimot niya. Kaya sige man good gihapon nimo gunahuna inyong mga kaagi. Uy, ano man gid na? Sometimes sino di nilang ginaingon, dili ta maka-move on sa, somehow, dali ra ta maka-move on sa tao, but dili ta dali maka-move on sa inyohang past, anabitaw, sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya, ha? Sometimes sige gihapon nimo compare, no, ang karon nimo o katong past nimo. So ang tambag na ko sa imo, babe, ayaw sa pilita po dang imuhang kaugalingon nga muhigugma na lang ka kay para makalimtan nimo siya. Dili pwede nga imuha nang gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati karon. Aron lang makalimot sa usa ka tao. Hinuon instead, higugmaon nimo imuhang sarili og higugmaon nimo ang tao nga moabot sa imuha tungod kay siya gyud ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan, babe, ha, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise. Ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto. Moy pinakatinuod nga moamuma, moy pinakatinuod sa ilang kasing-kasing og gibati ngadto sa ilang mahal. Yun lang, babe, salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programang X-Rated. Pwede ba to ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba to ma-apply? Pwede ba to kanang isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? Nga usahay, dili lang tataman istorya, babe, Sabrina. Bito ko ikaw diha na minaw, babe, and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes, di na tupong suna tong kaugalingon. Ako na lang ni sa higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh, bisagun sao na to na, babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. Also, ginapahirapan na to tong sarili. So, mas better na lang, no? Nga, i-love sa na to tong self. Focus na to sa tong self. Feeling sa bawa paganita ka, diman sa tong sarili. Wapag na to nahigugma tong sarili, mahigugma na taglaing. Ano na nga, ingon ana usahay ba, no? Walang to siya, babe. Daghang salamat. Ay, napay nag-advise dari si Alci. Oy! Hello, Miss Heart. Mayong hapon sa ima diha, babe heart. Sheila Hatagi o Justice Larry. Kung tinuod na imong gugman niya ipakita o dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romar gihapon na imong yunahon na matagabi, mas mayo nga magmatinod anon ka sa imuhang kaugalingon. Diba? Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sarad yun akong maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, mayong hapon sa imo hadiha, babe. Glenn Biking, Idol Sabrina pa shout out from Cebu. Ayan, sa tanang Biking family, mayong hapon. Miriam Illustrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa shout out sa akong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Maria, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Illustrisimo family. Request naman po ng song Buko. From Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, diba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. Paitaon ako dari. Oy, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa diri, babe. Good afternoon sa inyo, hang tanan. Bago ta mag bye-bye sa inyo, ha. Dili importante nga guwapo, ang importante, seryoso. Oh! DJ, mao nang ganahan ako. Tambok, murag durian, nga puyat, lami, buakon. Ikaw, gid ka, tropang Jules Pandoy, ha? Ayan, salamat kayo. Ay, mga babe, wala na tiigong oras, alas 2.53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay? Ready na itong kogalingon, mga babe. Grabe yun, mga babe, no? Wala na gid tiigong oras, bisagun sao na ito, gid ni, o inat-inat sa oras, panit na lang mainat. Panahon, ay, pasensya na lang mainat, mga babe. So, pagpasensyahan nyo na, babalik tayo next week. Adlong Lunes, alauna ay media, hantod alas 3 sa hapon, gihapon sa programa, X-Rated. Salamat sa tanang nakigaduyog sa tong programa karon. Nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag nato. And of course, pinakadagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampo diri sa tong programa, X-Rated. Sunod, si Mana na po, mga babe. Kung kamo diha gusto po ninyo magpaabot, i-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page pag-PM mo sa XFM Davao Katropa Digital. Kung gusto ninyo nga ma-dramatize ang inyuhang suwatam o inyong mga istorya sa kinabuhi o gugma. Again, nagang salamat sa makausap, mga babe. Amping-amping mo kanunay kaya wala na ba si Babe Sabrina para ampingan mo. God bless and

0: mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod ng sakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Unsa din diferensya sa pobre o dato?
5: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ka na allergy.
4: Kung pobre,
5: kurikum. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka, ang tawag ka na kleptomaniac.
4: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
5: Ingon dayo na nilag napas mo.
4: Unya, kung adunahan,
5: ang tawag ka na migraine.

0: Thou shalt know she can't look.
1: That song has been brought to you by Western Union.
2: 95.9 Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Oras sa Tugarinyo sa Western Union.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Ania na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting!
9: XFM.
8: Exciting!
0: X!

0: FM.
1: That song was being brought to you by Western Union.
2: It's always your better choice in Jensen.
3: XFM, General Central City.
0: XFM.
4: Exciting.
0: XFM.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Santo Plus Gold.
10: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa ako

Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang

0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting!
2: X!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uyan pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daga kay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: X!

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting. XFM.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santone Plus Gold.
5: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santone Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawa an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. I kinda
7: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable. Gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang gumot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
6: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
7: Extel by 33 anyos taga Mako diay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nay mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting, Col? Exciting!
10: XFM.
9: Ka-exciting, oy?
0: XFM.

Glory.